0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Khadija Ahmad Rufai ke farin cikin kasancewa da ku a zangon farko na yada shirye-shiryen DW Hausa. Bayan kun sha labarin duniya, muna tafe da rahoto kan yadda gwamnatin Niger ta kaddamar da gangamin yaki da jahilci a jihar Agadez dake arewacin kasar. Za mu je kasar Kenya domin jin yadda tsarin sadarwa na digital ya sauya yadda miliyoyin 'yan kasar ke samun bashin kuɗi da nufin bunƙasa cinikayya. Akwai ma rahoto kan yadda Amurka ke fafutukar ganin tayi wa China zarra ta fannin fasahar AI, duk da kuka da masana ke yi a sassan duniya kan haɗuran fasahar. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da na himma dai matasa, amma yanzu ga labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Xi Jinping zai isa Amurka a yau domin tattaunawa da Trump kan harkokin cinikayya da tsaro. Wata kotu a Sri Lanka ta samu mutane 15 da laifin hannu a harin kunar bakin wake na shekarar 2019. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 11 a wani yankin Afrika ta Kudu. Shugaban kasar China Xi Jinping zai isa Washington a yau Laraba domin fara ziyarar aiki ta kwanaki uku bisa gayyatar shugaban Amurka Donald Trump. Ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna batutuwan cinikayya da haraji a tsakanin kasashen biyu da kuma tsaron da ya shafi kirkirarriyar basirar ta AI da rikice-rikicen duniya, ciki har da yakin Iran da kuma yakin Russia da Ukraine. Trump ya shirya tarbar Xi da jerin shirye-shirye, ciki har da faretin soji, liyafar cin abinci ta gwamnati da manyan jami'an kamfanonin fasaha za su halarta da kuma liyafar shan shayi. Wannan ne ziyara ta farko da Xi zai kai Amurka tun shekarar 2023, sai dai yarjejeniyar Greenland da Amurka, Denmark da Greenland suka kulla a ranar Talata na iya yin tasiri ga taron, bayan Trump ya ce tsaron Amurka na buƙatar Washington ta ƙara samun iko kan tsibirin. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung da takwaransa na Amurka Donald Trump sun ce an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar zuba hannun jarin dala biliyan 350 da Seoul za ta yi a Amurka. Shugabannin biyu sun tattauna batun ne a wani taro na tsawon mintuna 30 bayan babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Sun kuma amince da ƙara haɗa gwiwa kan makamashin nukiliya, ƙera jiragen ruwa da miƙawa Koriya ta Kudu ikon kula da ayyukan soji a lokacin yaƙi. Game da Koriya ta Arewa, Lee ya buƙaci Trump da ya taimaka wajen farfaɗo da batun tattaunawa da Pyongyang. Trump ya ce a shirye yake ya taimaka, ya kuma ƙara da cewa har yanzu yana da kyakkyawar alaƙa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Haka kuma Trump da Lee sun yi maganar sake buga wasan golf tare, watakila a taron G20 da za a yi a Miami a watan Disamba. Wata kotu a Sri Lanka ta yankewa wasu mutane 15 hukuncin ɗaurin aƙalla shekaru 200 kowannensu bisa hannu a harin bom na shekarar 2019 wanda ya kashe mutane 279. Kotun ta kuma umarci a kwace dukkan kadarorinsu da kuɗaɗensu. Maharan sun kai farmaki coci guda uku da otal guda uku a ranar bikin Ista, inda suka kashe mutane 279 tare da jikkata sama da 500. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasashen waje 45. An wanke su mutum tara da ake tuhuma. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin shine Muhammad Ibrahim Muhammad Naufer, wani malamin addinin Musulunci da ake zargi da kasancewa jagoran shirya harin. Tuka da ya kusha afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a tekun Java da ke a Indonesia ya ƙaru zuwa 20 daga mutane 10 da aka tabbatar a baya. Jirgin ruwan na ɗauke da mutane 243, ciki har da ma'aikatan jirgin 30, lokacin da ya kife ya kuma nutse a ranar 13 ga watan Satumba, yayin da yake kan hanyarsa daga Surabaya zuwa Banjarmasin. Hukumar ceto ta ƙasar ta ce mutane 108 sun tsira, yayin da har yanzu ake neman wasu 115. Masu aikin ceto sun gano gawarwaki guda 8 a cikin jirgin, yayin da aka kuma gano wasu 2 da ruwan ya kai gabar tekun Lardin Central Kilimantan. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike, musamman a ɗakunan jirgin, inda ake kyautata zaton wasu fasinjoji na cikin jirgin. An tsawaita aikin ceto har zuwa Lahadin mako mai zuwa. Wasu mahara dauke da bindigogi sun kutsa cikin wani gida a wani yankin Durban dake Afrika ta Kudu inda suka kashe mutane 11. Gwamnatin lardin KwaZulu-Natal Thamsanqa Ntuli ya ce waɗanda lamarin ya ritsa da su ciki har da wata mata mai juna biyu suna cikin gidan ne da kusan karfe 11 na dare lokacin da wasu dauke da makamai suka shiga suka bude musu wuta. Ya ce mutum biyu sun tsira daga harin. To ya kacin abin da ya sauwaka kenan a zagayen farko.
0: DW Arkokin yau.
1: To kai tsaye za mu dauko harkokin namu na yau ne daga batun tsaro a Najeriya inda iyayen daliban da aka yi garkuwa da su a wasu makarantun jihar Borno suka baiwa gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 6 domin ceto ƴaƴan su ko kuma su gudanar da gaggarumar zanga-zanga a harabar fadar shugaban kasa dake Abuja. Wannan gargadi na zuwa ne bayan da daliban waɗanda yawancin yara ne masu ƙananan shekaru suka cika kwanaki 130 a hannun waɗanda ke garkuwa da su. Al-Amin Sulaiman Muhammad ya aika mana da ƙarin bayani daga Maiduguri.
2: Irin yadda iyaye da ƴan uwa da abokan arziki suka yi zanga-zanga kenan domin neman hukumomi su ceto ƴaƴansu daga hannun mayakan Boko Haram bayan da suka kwashe kwanaki 130 da sace su yayin da suke karatu a makarantun gwamnati. Iyaye da kuma wasu daga cikin al'ummar garuruwan Musa da Lasa da ke karamar hukumar Askira Oba a jihar Borno sun bayyana damuwarsu kan yadda suka yi zargin hukumomi sun yi wa batun ceto ƴaƴan nasu rikon sakainar kashi. Shugaban kungiyar iyayen yaran da aka yi garkuwa da su Shu'aibu Umar ya yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakan gaggawa domin ganin an dawo da yaran cikin aminci.
3: Ni zan ba da sako ga mai girma shi shugaban ƙasa. Mu 'yan Najeriya ne, we are the citizens of the country. Yayaye cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru. Dole ne a dawo mana da yaran mu. Idan ba dawo mana da yaran mu ba, za mu je har Asrok mu zanna a wurin. Ba za mu yarda ba.
2: Iyayen sun kuma kwatanta halin da yaran Borno ke ciki da na wasu dalibai da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo wanda aka sake su bayan sun shafe wasu makonni a hannun masu garkuwa da mutane. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana roƙon su ga hukumomi.
3: Kamar yadda ya cire na Oyo, in bai kokari ya cire yaran mu ba, za mu je mu zo na Asro. Ko a kashe mu, ko a bar mu dare, ko a kama na yaran mu.
4: Muna kuka ga gwamnati su ji tausayin mu. Mu 'yan ƙasa ne, mu ba foreigners ba. Ai mana adalci a kawo mana yaran mu nan.
2: Masu fashin baki kan harkokin tsaro kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke Dama Turu na ganin in har gwamnatin ba ta yi wani abu cikin gaggawa na ceto waɗannan yara ɗalibai ba, hakan ka iya nuna kasawarsu a fili.
5: Ni dai gaskiya a ra'ayina gwamnati ta kasa, kuma in har tabar waɗannan mutanen suka zo suka yi wayannan abubuwan, to an sake yaɗa wa duniya cewa gwamnatin Najeriya ta gagara ta nema mutane mafita a cikin sha'anin tsaro. Yaran nan sun jima a hannun waɗannan mutanen yanda aka sako ƴan uwansu a wani ɓangare, su ma ya kamata a ce an sako su.
2: To sai dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya haƙurƙurtar da iyayen inda ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an ceto waɗannan ɗalibai.
6: Mun tabbatar musu cewa insha Allah yaran nan za mu same su, kuma insha Allah mun ba su hakuri su yi hakuri. Federal Government of Nigeria da sojoji da police da DSS duka muna aiki don saboda mu samu wayannan yaran. Kuma wanda su Boko Haram da suka dauke su suma ina roƙon su bari wannan yaran don saboda yara kankana ne.
2: Iyayen dai sun ce ba za su ci gaba da yin shiru ba har sai gwamnati ta tabbatar da dawo da ƴaƴansu cikin aminci. Al-Amin Sulaiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda gamayyar kungiyoyin ma'aikatan gwamnati ta ƙasar ta baiwa gwamnatin wa'adin mako guda don hanzarta kawo musu ɗauki saboda tsadar rayuwa da suke fuskanta sakamakon matsalolin tattalin arziki. Dangane da haka ne abokiyar aiki Raijana Munir Yahya ta tuntuɓi Dr. Abdul Ahmad Bura, malami a Jami'ar Abubakar Tatari da ke Bauchi a Najeriya, domin jin ko kungiyoyin za su iya cimma biyan buƙatunsu a tsokin wannan lokaci.
7: Idan kika jira ayoyin talakawan Najeriya da dama, za ce ga yawanci ba su ma da ƙarfin gwiwa akan waɗannan ƙungiyoyi. Sannan kwana 7 a ce za a magance matsalolin tattalin arzikin Najeriya, musamman ma wannan abu da ya shafi farashin man fetur ba abu ne da zai yiwu ba. Ko kuma su waɗannan ƙungiyoyi sun yi ne dai a ce sun yi, wadda bayan kwana 7 ɗin kuma mai yiwuwa ba za ta ƙara jin ɗuriyarsu ba.
1: Yaya 'yan Najeriya su fassara wannan wa'adi da
8: kungiyar ma'aikata ta baiwa gwamnati a matsayin yaki na haƙin ma'aikata ko kuwa wani cinikayya ne na siyasa ganin yadda siyasa ta karato ne suka bijiro da wannan a matsayin barazana ko kuwa nema suke a dalla sa musu wani abu su koma su noki su shiru
7: wannan abu da suka yi yafi kama da dururdu ba ma tunanin cewa da gaske waɗannan kungiyoyi na kwadago suke cewa suna so ne a rage farashin man fetur ko kuma a zo da matakai na zahiri na gaskiya da za su magance waɗannan matsaloli da suka jawo matsalar tattalin arziki ga talakawan Najeriya kuma kamar yadda kika faɗa yawancin yadda al'umma suke ganin waɗannan kungiyoyi suna ganin su ne kamar wani tashi ne na ita gwamnatin tarayya ko kuma sun zama ma kamar masu magana da yawun gwamnatin tarayya ba kamar yadda aka san su a baya wanda duk lokacin da aka shiga waɗannan matsaloli su ne suke shigewa ma'aikatan Najeriya da talakawan Najeriya gaba har sai an samu an dawo an zo da matakan da za su kawo sauƙi ga rayuwar 'yan Najeriya.
8: Me wannan ya gaya mana game da gazawar hukumomi wajen magance rikice-rikice a tsakanin ma'aikata a Najeriya?
7: A duk lokacin da aka ce babu wata hukuma ko kuma kungiya mai sa ido wadda za ta ringa nusar da gwamnati ko kuma an rage ma waɗannan kungiyoyin ƙarfi ko kuma su waɗannan kungiyoyin sun wofantar da kansu to zai kasance yawanci hukumomi ba za su shakkar ɗaukar dukkan wani mataki akan ma'aikata ba sannan kuma su ma'aikatan zai zama kusan cewa an bar su a cikin rayi na gaba kura baya su yaki saboda babu wanda zai share musu kukansu sai dai kawai duniyar da aka yi da su haka za su yi hakuri su karba.
8: To idan har gwamnati ta yi biris da wannan bukata nasu wani sakamako zai biyo baya game da zamantakewa da kuma abin da zai biyo baya ga alakar kwadago?
7: Ba wani sauyi da za a samu yadda alakar ta kasance a lokacin gwamnatin shugaba Buhari da kuma yadda ta kasance a gwamnatin shi shugaba Tinubu haka ne dai zai ci gaba da kasancewa to haka za a ci gaba da waɗannan abubuwan kuma abin zai ci gaba da zama kamar wasan kwaikwayo ne kawai.
1: Tattaunawa kenan tsakanin Rajana Munir Yahya da Dr. Abdul Ahmad Bura. To daga Najeriya bara mu kuma makociyar ta Jamhuriyar Niger inda gwamnati ta kaddamar da gangamin yaki da jahilci a jihar Agadez dake arewacin kasar inda Minister Ilimi Elizabeth Sharif da tawagarta suka shugabanci biki karo na 60 mai taken yaki da jahilci domin wadatar da al'umma da ci gaba dake gudana a kasar ta Niger. Ko ina aka kwana game da yaki da jahilci a Agadez wakiliyar mu Tila Ahmadu na dauke cikakken rahoto daga Agadez din.
9: A Agadez mata da maza da basu samu damar shiga makarantar boko bane suke sanya himma wajen karatun yaki da jahilci da ya zama na babban makami na ci gaba fannoni daban-daban na rayuwa kamar yadda yake ganana Rufai da Musa matashiya ce da ta kusa jarabawa a makarantar yaki da jahilci.
10: An gaya mana wani abu ma muna iya rubutawa ko kuma akan jikin mu hakan ga ko a gaya mana tsarin al'ada ko wani abu hakan ga duka mu iya da gaskiya da ban yaki da jahilci ba rayuwa ta ni da kaina ban shin dadin ta da ko ana kira endispo ba san ne da hakan ba amma yanzu gaskiya na sani.
9: Ita kuma Tamimu Talasan Tambara kuma jagorar ɗaya makarantar yaki da jahilci a karkar Dari cikin jihar Agadez ta bayyana muhimmancin yaki da jahilci ga yaran su a matsayin ta na uwa.
11: Kurda dai an fudda jahilci kin ga yara yanzu sai su rubuta su karanta kuma banda wannan suna sana'a ta dararuwa su ma suna yi abubuwa dai duka na ilimi yanzu suna yi saboda kansu ya waye.
9: Daga nashi bangare mai masaukin baki gwamnatin jihar Agadez General Dodivi Zion Ibra Bulama Isa kirayi ga al'umma na neman ilimi domin shine ci gaba zaman lafiya da tsaro.
12: Un peuple alphabétisé est un peuple mieux armé pour la résilience face au changement climatique.
9: Yace al'umma da ta yaki jahilci ta samu babban makami na tsayawa da kanta wajen tunkarar canjin yanayi. Yaki da jahilci shine ci gaban ƙasa domin in babu al'umma mai ilimi ba a samun riba abinda ake kerawa da hannu ko ake saidawa. Babu iya karatu ko karantawa. Yaki da jahilci shine katanga ta yaki da talauci. Saboda yaki da jahilci wata bajimta ce nuna isa da kuma bada wata dama a ƙasa. Sidi Ibrahim director ne a sashe mai kula da ilimin sama ma al'umma maza da mata dama ta biyu wajen samun ilimi a ofishin ministan ilimi na ƙasa yayi wa DW ƙarin haske.
13: Daga shekara 2023 zuwa yau ma'aikatar ministan ilimi ta gudanar da sauye-sauye da dama domin inganta fannin yaki da jahilci musamman ma game da horo fannin kan kasanci kiyaye tsauraran ra'ayi da haɓaka kishin ƙasa tabili da haka ne muka samu kyakkyawan sakamako a shekarar bana mun ƙara makarantun yaƙi da jahilci kuma mun ƙara yawan ɗaliban da suka yi karatu cikin shi a wannan shekara mai shirin kamawa gwamnatinmu za ta buɗe makarantar yaƙi da jahilci da na matasa 'yan sa'a ta biyu 3,350 domin faɗaɗa samun ilimi
9: a yanzu hakan dai jihar Agadez na kunshe da makarantun yaƙi da jahilci da dama inda ake karantar da harsuna na gida wannan kuma a birni da wasu karkarun ne sai dai har yanzu akwai karancin wayewar kai na shiga al'umma makarantun yaƙi da jahilci Tala Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: Shoka da ya kushi afa kuna shirin rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW amma kafin mu ci gaba bara mu dan numfasa

0: To madalla a gurguje kun ji cewar shugaban kasar China Xi Jinping zai isa Washington a yau Laraba domin fara ziyarar aiki ta kwanaki uku bisa gayyatar shugaban America Donald Trump. Ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna batutuwan cinikayya da haraji a tsakanin kasashen biyu da kuma tsaron da ya shafi kirkirarriyar basira ta AI da kuma rikice-rikicen duniya ciki har da yakin Iran da kuma yakin Russia da na Ukraine. Shugaban Korea ta Kudu Lee Jae-myung da takwaransa na Amerika Donald Trump sun ce an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar zuba hannun jarin dala biliyan 350 da Seoul za ta yi a Amerika. Wato shugabannin biyu sun tattauna batun ne a wani taro na tsahon mintuna 30 bayan babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Sun kuma amince da ƙara hada gwiwa kan makamashin nukiliya, kera jiragen ruwa da mika wa Korea ta Kudu ikon kula da ayyukan soji a lokacin yaƙi. Wata kotu a Sri Lanka ta yankewa wasu mutane 15 hukuncin daurin akalla shekaru 200 kowannen su bisa hannu a harin bom na shekarar 2019 wanda ya kashe mutane 279. Kotun ta kuma umarci a kwace dukkan kadarorin su da kudaden su. Maharan sun kai farmaki coci uku da hotel uku a ranar bikin Easter inda suka kashe mutane 279 tare da jikata sama da 500. To duka abinda ya sauka kenan a zangon ma baki daya sai kuma da rana idan Allah ya kai mu. A madadin wato editor da ya tsara shirin muntaka a hiwa da kuma ni da na gabatar Khadija Ahmad Rufai da sauran abokan aiki da suka ba da gudummawar su. Nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Dama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri dama waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: kashe abin nan wasu bai ce komai ba game da wannan ikirari na Poland. Poland ta jima da sanar da cewa tana zaune cikin shirin ko ta kwana tun bayan fara harin mamaya da Russia ta kaddamar akan Ukraine wanda aka gaza kawo ƙarshen sa yau fiye da shekaru hudu. A wannan Laraba ce al'ummar Morocco suka fitar rufunan zabe don kada ƙurar zabar ƴan majalisar dokoki 395 daga cikin ƴan takara 7288 waɗanda suka haɗa da mata 2658. Mutane kusan miliyan 16 ne suka cancanci yin wannan zabe a Morocco kafin rufe rumfunan zaben da karfe 8 na dare agogon kasar daidai da karfe 7 na dare agogon GMT. Daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnati ke fuskanta akwai tabarbar tattalin arziki da bazar rayuwa da al'umma ke ciki sanadiyar karancin abubuwan more rayuwa a daidai lokacin da kasa ke shirin karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 wadda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ke shiryawa. Majalisar dokokin Morocco na da kware-kwaryar yancin aiki a ƙarƙashin gwamnatin mulkiya ta Sarki Muhammad na shida. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. ‘Yan tawayen Tigray wato TPLF na Habasha sun kwace iko da filin jirgin saman lardin Afar da ke arewa maso gabashin kasar bayan zafafa hare-hare kan dakarun gwamnatin shugaba Abiy Ahmed a wannan Laraba. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya rawaito wani jami'in wata kungiyar agaji na cewa faɗan ya ƙazanta ne cikin daren Talata a yankunan Abala da Erepti dukkansu da ke lardin na Afar. Wato in zaka da TPLF ce ke da iko da garuruwan Berhale da Erepti da Abala har ma da Megale da Dolul da kuma Konoba. Tun kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasar Habasha wato Ethiopian Airlines ya sanar da dakatar da jigila a yankunan da kungiyar TPLF ke da iko musamman Mekele babban birnin lardin Tigray sai biranen Azum da Shire. Wata ƙididdiga da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka EU ta fitar ta ce rikicin ƙungiyar 'yan awarar TPLF da gwamnatin Habasha tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 ya janyo asarar rayukan mutane kimanin 600. Rundunar 'yan sanda Afirka ta Kudu ta tabbatar da mutuwar mutane 11 cikin sa har da wata mai juna biyu yayin da wasu uku suka samu raunuka bayan da wasu 'yan bindiga uku suka buɗe musu wuta lokacin da suke liyafa a gida. Lamarin ya faru a ranar Talata a garin Kwamuhuta mai nisan kilomita 30 da birnin Daban wanda 'yan sanda ke binciken gano musabbabin farmakin tare da fatan zakulun maharan ko da yake babu wani ƙarin haske da suka bayar har zuwa wannan lokaci. Afirka ta Kudu na fuskanta har irin wannan na 'yan bindiga da ƙungiyoyin 'yan daba a lokuta da dama waɗanda suka kashe mutane 12 a watan Yunin da ya gabata a birnin Johannesburg da ma wanda suka kashe mutane 21 a Disambar bara. Tunin shugaba Cyril Ramaphosa ya ba da umarnin baza sojoji a wasassa da rikicin ya fi kamari bayan wata ƙididdigar 'yan sanda ta nuna yadda aka kai har-harai na kisa fiye da 5,427 kan jama'a cikin watanni uku kacal. Kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya ICC da ke birnin Hague ta samu kwamandan 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya Muhammad Said Abdulkani da laifin cin zarafin jama'a ta hanyar azabtarwa da tsare su ba bisa ƙa'ida ba. ICC ta ce munanan ayyukan Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 sun fito fili ƙarara tun bayan ɓarkewar yaƙin basasar ƙasar a shekarar 2013 sanadiyar hamɓarar da gwamnatin shugaba François Bozizé inda ya samar da wani kurkuku da yake tsare mutane yana azabtar da su a Bangui babban birnin ƙasar da take karanto ƙunshin tuhumar yayin zaman kotun na wannan Laraba. Mai shari'a Miyata Maria Samba ta ce laifuka huɗu aka tabbatar da gano hannunsa a cikin aikatawa inda aka wanke shi a daga zarge-zarge uku kuma nan gaba kotun za ta ayyana hukuncin da jagoran 'yan tawayen na Saleka zai fuskanta. Ko a bara ma ICC ta samu wasu kwamandojin ƙungiyar 'yan tawayen Antibalaka da aikata laifukan yaƙi inda ta yanke wa tsohon ministan wasanni Patrice Edouard Nguessona hukuncin ɗaurin shekaru 12 a kurkuku bayan samunsa da aikata laifuka 28 yayin da ta yanke wa tsohon ɗan majalisa Alfred Yekatom hukuncin shekaru 15 a kurkuku bayan samunsa da laifuka 20 na kisa da azabtar da jama'a. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Wanda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za a je a birnin St. Louis da ke arewacin ƙasar Senegal, aikin hako gas, iskar gas daga teku ya janyo damuwa ga masu sana'ar kamun kifi na gargajiya. A fakan shirye-shirye muna tafa da shirin abu namu maganin a kwabe mu da ya duba irin rawar da uwar ɗaki ke takawa wajen tarbiyya da ma zama abin koyi ga 'yan mata masu tasowa da kuma shirin darasin rayuwa. Amma kafin mu je gare su, za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga Najeriya. Inda a yayin da ake ƙara kusantar zaɓe a Najeriya, wani sabo na harajin kafa allunan yaƙin neman zaɓe na barazana ga ɓangaren adawa a ƙasar a yanzu haka. A kusan rabi na jihohin Najeriya a halin yanzu dai ana buƙatar kashe ɗaruruwan miliyoyin naira kafin mutum ya kai ga kafe allon yaƙin neman zaɓe, lamarin da ke barazana ga tsarin dimokuraɗiyya. Daga Abuja, Ubale Musa na ɗauki da ƙarin bayani.
2: Kama daga babban birnin tarayya na Abuja, inda kake da buƙatar naira miliyan 750 kafin ka tsada allon talla na shugaban ƙasa. Yanzu a Abia da ke faɗin bahali in baka naira miliyan 200 da ma jihohin Enugu da Kogi da Malagwa da dama dai. Na kallon allunan takara ta shugaban ƙasa da idanun dama tara kuɗaɗe. Yanzu a yanzu dai kusan rabin jihohin tarayyar Najeriya 36 na da haraji ga wasu neman takara ta shugaban ƙasa da ma gwamnoni. Wannan ne dai kallo na farkon fari da jihohi a cikin tarayyar Najeriya. Ke neman kuɗi a yakin zaɓe da ke zaman kafa ta ƙoƙari na burge 'yan zaɓe a ƙasar, kuma tuni tsarin ya ɓata rai na masu adawa tarayyar Najeriya da ke kallon ƙoƙarin daƙile musu yaƙi a cikin salo na karɓi kuɗaɗe. Daftararin Salihu da ya ji gona cikin gidan ADC ta adawa.
3: Gwamnatocin da suke wannan sun fito da wannan dokoki, wato 'yan amshin shata ne na jam'iyyar APC da kuma ubangidansu Bola Ahmed Tinubu. Ana nuna wa jama'a cewa sai ka kasance wani biloniya kai ka iya shiga siyasa. Ba da bayan haka, jam'iyyun da suke kan gaba yanzu a adawa, in ka dubi gudunmawar kuɗi da aka ce za a ba su daga asusun INEC miliyan 200 akalla kawai za a ba da kowace jam'iyya. Wato bi ma'ana mutum ɗaya ma kawai ya ɗauke wannan, ta ina kenan za su fafata.
2: Kuma ta ina masu adawa suke shirin su bi da nufin cika buri a jihohin da ke ta ƙoƙarin tara kuɗaɗe. Ana dai kallon sabon na harajin da idanu na ƙoƙarin danne adawar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ana Abuja dai alga misali in banda allina na tallatin takara na shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki Bola Tinubu. Kusan ɗaukacin naira goma na masu takara 117 sun naɗa hannu cikin karatun ya Allah. To sai dai kuma ita kanta APC daga dukkanin alamu ta koma zuwa ga 'yan dabaru na siyasar a ƙoƙarin cika burin tallan nata gwanin, a faɗar Yusuf Dingaya da ke bai shugaban jam'iyyar shawara a harkar labarai.
4: Ba ni tunanin akwai wahala ko matsi akan duk wanda yake da bukata. Bukata ce, wani zai yawo a caɓa, wani zai shiga taxi, wani zai iya biyan bukata ta wata hanya, ba dole bane sai ka sa alluna a gefen titi. Kanta jam'iyyar APC ai ba ita jam'iyyar kawai ke yi ba, akwai ɗaiɗaikun jama'a da ke ɗaukar nauyi waɗanda suke biya domin yadda wani guzurin da suke son su yi domin tallata wannan takara da suka yadda. Wasu kuma jihohi kaga ai gwamnatoci ke yanzu, misali Abia, a in za a tallata ɗan takarar jam'iyyar Labour kaga ai ita gwamnati ita za ta biya. To haka ma a wasu jihohi irin Kaduna, irin Kano, irin Katsina da sauransu.
2: Shan kokon da ke kama da ƙoƙarin ɗaukar rai ko kuma a kyankunci cikin gida na adawa. A ƙa'ida ta dokar zaɓe dai ɗaukaci na masu takara ta shugaban tarayyar Najeriya ba su da ikon kisan abin da ya wuce naira miliyan 10,000 a lokacin yaƙin zaɓen. Kuma sabon tsarin kuma a tsananin da ta Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin mutum na siyasa bai wuce ƙoƙari na bita da ƙulli ga tsarin dimokuraɗiyyar yamman ba.
5: Ba wani kuɗi da jihohi suke buƙata da za su ce wai sun ɗora wa dimokuraɗiyya haraji. Dimokuraɗiyya 'yanci ne. Abinda yake faruwa a Najeriya shi ne wanda suke da mulki a hannunsu sun bugu da kwasan kuɗin jama'a a hannunsu, ba tunanin ƙuri'ar ko ra'ayin jama'a ba ne, a tunanin cewa za a iya amfani da tsabar kuɗaɗe a sayi ra'ayin mutane ne.
2: Najeriya da yana tsanisa a ƙorafi na nuna wariya ga masu adawar da ƙila ma komawa tsarin dimokuraɗiyya daga shan koko mai kama da ƙoƙarin son rai zuwa jari irin na hujja-hujja a cikin fagen na siyasa. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya, inda iyayen ɗaliban da aka yi garkuwa da su a wasu makarantun jihar Borno sun bai gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 6 domin ceto 'ya'yansu ko kuma su gudanar da gagarumar zanga-zanga a harabar fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Wannan gargaɗin na zuwa ne bayan da ɗaliban waɗanda yawancinsu yara ne masu ƙananan shekaru suka cika kwanaki 130 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Amin Suleiman Muhammad na dauke da karin bayani daga Maiduguri.
6: Irin yadda iyaye da ƴan uwa da abokan arziki suka yi zanga-zanga kenan domin neman hukumomi su ceto ƴaƴansu daga hannun mayakan Boko Haram bayan da suka kwashe kwanaki 130 da sace su yayin da suke karatu a makarantun gwamnati. Iyaye da kuma wasu daga cikin al'ummar garuruwan Musa da Lasa da ke karamar hukumar Askira Oba a jihar Borno sun bayyana damuwarsu kan yadda suka yi zargin hukumomi sun yi wa batun ceto ƴaƴan nasu riƙon sakainar kashi. Shugaban ƙungiyar iyayen yaran da aka yi garkuwa da su Shu'aibu Umar ya yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakan gaggawa domin ganin an dawo da yaran cikin aminci.
7: Ni zan ba da sako ga mai girma shi shugaban ƙasa. Mu 'yan Najeriya ne, we are the citizens of country. Ya yayye cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru. Dole ne a dawo mana da yaran mu. Idan ba dawo mana da yaran mu ba, za mu je har Asrog mu zanna a wurin. Ba za mu yarda ba.
6: Iyayen sun kuma kwatanta halin da yaran Borno ke ciki da na wasu ɗalibai da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo wanda aka sake su bayan sun shafe wasu makonni a hannun masu garkuwa da mutane. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana roƙon su ga hukumomi.
7: Kamar yadda ya cire na Oyo, in bai kokari ya cire yaran mu ba, za mu je mu zo na Asrog. Ko a kashe mu, ko a bar mu dare, ko a kama na yaran mu.
8: Muna kuka ga gwamnati su ji tausayin mu. Mu 'yan ƙasa ne, mu ba foreigners ba. Ai mana adalci a kawo mana yaran mu nan.
6: Masu fashin baki kan harkokin tsaro kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke Damaturu na ganin in har gwamnatin ba ta yi wani abu cikin gaggawa na ceto waɗannan yara ɗalibai ba, hakan ka iya nuna kasawarsu a fili.
9: Ni dai gaskiya a ra'ayina gwamnati ta kasa, kuma in har tabbar waɗannan mutanen suka zo suka yi wayannan abubuwan, to an sake yaɗa wa duniya cewa gwamnatin Najeriya ta gagara ta nema wa mutane mafita a cikin sha'anin tsaro. Yaran nan sun jima a hannun waɗannan mutanen yanda aka sako ƴan uwansu a wani ɓangare, su ma ya kamata a ce an sako su.
6: To sai dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya haƙurƙurtar da iyayen, inda ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an ceto waɗannan ɗalibai.
10: Mun tabbatar musu cewa insha Allah yaran nan za mu same su, kuma insha Allah mun ba su hakuri su yi hakuri. Federal Government of Nigeria da sojoji da police da DSS duka muna aiki don saboda mu samu wannan yaran, kuma wanda su Boko Haram da suka dauke su suma ina roƙon su su bari wannan yaran don saboda yara kankana ne.
6: Iyayen dai sun ce ba za su ci gaba da yin shiru ba har sai gwamnati ta tabbatar da dawo da ƴaƴansu cikin aminci. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: To masu sauraro, kada ku sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana tare da ni Binta Aliyu Zulmi. Kuma za a iya kasancewa da wannan shirin kai tsaye a shafinmu na YouTube DW Hausa da ma shafinmu na Facebook. Kafin shirin ya ci gaba, bari mu ɗan numfasa.

0: to madalla a kasar Ghana cikin manyan matakan dakile barace-barace a manyan titunan kasar hukumar kula da shige da fice a Ghana ta haramta baiwa mabarata sadaka akan titina ganin wannan matakin ne zai magance matsalar mabaratan a kasar daga Accra wakilin mu Jamila Ibrahim Mai Zango na dauki da karin bayani
1: Fansamar mabarata a manyan titunan Ghana matsala ce da ke addaban hukumomi a kasar musamman da yawan kudaden da gwamnati ke kashewa duk shekara wajen maida su gida kasashen su kana daga bisani su saki dawowa sai dai da yake zartar da umarnin haramcin basu sadakan a cikin matakan dakile ayyukan su da ma sha'awar barar mukaddashin shugaban hukumar kula da shige da fice a Ghana General Faisal Dissu ya ce
2: what we call this migrant street beg
1: wadannan mabarata da muke kira bakin haure na kan titi A cikin makonni uku da suka gabata hukumar kula da shige da fice ta gudanar da wani samame domin cire su daga kan titunan amma abinda muka lura shine wannan matakin yafi zama martani ne kawai idan suka yi yawa domin muna korar su amma sai su dawo saboda aikin yana da riba a gare su ne sakamakon mutane suna basu sadakan ina so in fadakar da jama'a cewa ba ku san amfanin da ake yi da kudaden da kuke basu ba kuma yawancin yaran da kuke gani an yi safarar su ne daga kasashen su sannan aka kawo su nan ana cin zarafin su saboda haka idan kuna ba waɗannan ƴan Najeriyan da sauran makamantan su sadaka kuna iya kasancewa kuna taimakawa wajen ci gaba da wannan mummunan aiki da cutar da wasu mutane
2: or evil on other people
1: ministan kula da tsaron cikin gida a Ghana Muntaka Mubarak ya koka kan cewa ba iya safarin mabaratan kawai ne matsalar ba a yanzu inda yake cewa
3: akwai wayansu cikin mu kuma aikin su ne su saya su shugabannin wayan ga mutane su je su karbi musu Ghana card wayansu ma su je su karbi musu passport kwanakin baya Saudiya ta mayar da mutane uku ta zo da su passport din da ke hannun su passportin Ghana ne su kuma suna cewa wasu mutanen Najeriya ne gwamnatin Saudiya ta ce a'a mu dai in takardar da ke hannunku shike gwada inda zamu ce da ku suka soko mu da su Ankaranga suka zo basu taba zuwa Ankara ba
1: ya ci gaba da dorawa da bayanai kan wasu yaran a samamin da aka gudanar makonni uku da suka gabata
3: gwamnati ta doki mata an kwashi wa'annan suke kan city mutum 255 yara da suke kanana su kai shekara 15 ba ciki 668 sama da 400 ba yaran wa'annan ke tafiya da su bane yanzu matakin da aka doke mai karfi shine duk wani kada kake aka ga kaman kai kake ba wa'annan mutane wuri su zamna in an zo kama su za kama ka kai kuma kara in an kama ka don Allah ba da hankurin ne ka ji ka bari an kuka bari to gangan jiki ya tsira
1: Malam Imrana Adamu Bako marafin masarautar Ankara Sabon Zango dake zaman da daddin waje ne da baki ke kan samun masauki ko kuwa su yi kama wuri zauna yayi wa DW tsokaci akan batun
4: sha'anin almajirai masu bara matakin da gwamnati ta dauka goyi bayan shi 100% saboda ana wulakanta musulunci ana wulakanta iri misali kamar Hausawa duk abin sai a ce Bahaushe saboda haka wannan abin bai dace ba akwai waɗanda Allah ya riga ya yi magana su a cikin Alkur'ani masakai waɗanda sun cancanci su yi bara saboda laluran da ke tare da su a ba su sadaka irin waɗannan in akwai tsarin da gwamnati za ta yi musu ne su daina yawo su zauna wuri ɗaya to wannan duka aiki ne na gwamnati amma shiga cikin jama'a musamman kamar makafi kamar gurago rinka ratsawa cikin motoci har mota mai take waɗansu da sauran su ma wannan ban goyi ra'ayin wannan amma a maida hankali aka ta ina suke bi suke shigo inda suke bi suke shigowa dan za a lura
1: ashin rahoton kenan Jamila Ibrahim Mai Zango DW Hausa Accra Ghana
0: to daga Ghana yanzu kuma zamu je Senegal inda a birnin St. Louis ke arewacin kasar aikin hako iskar gas daga teku ya janyo damuwa ga masu sana'ar kamin kifi na gargajiya masuntan na korafin cewa an hana su shiga wasu yankunan da suke kamin kifi a cewar su yawan kifin da suke kamawa a yanzu ya ragu kuma abin kudaden da suke samu shi ma ya ragu Yakuba Umaru mai gizawa na da cigaban labarin a cikin wannan rahoton da ya hada mana
5: daga tashar sauke kifi har zuwa wuraren sarrafa shi dukkan masu wannan sana'a ta kamun kifi na kokawa dangane da matsalar da suke fuskanta ta raguwar adadin kifin da suke samu a halin yanzu sakamakon takaita musu shiga yankunan da suke gani an fi samun kifin a Saluwi da ke kasar Senegal tunda misalin karfe 8 na safe ne dai Sayar Diop da tawagarsa suka kama hanya zuwa cikin teku da burin kamun kifi Sa'o'i takwas bayan haka sun dawo tashar jiragen ruwa a cikin kwalekwalensu kuma akwati ɗaya ne kacal na kifi suka samu cikawa. Yace a da muna iya samun akwatuna biyu ko ma uku na kifi, yanzu kuwa cika akwati ɗaya ma ya zama abu mai wahala sosai. An hana mu zuwa wuraren da muke samun kifayen da yawa. Wannan yanki da sayar dab ke magana a kai shine Diatara, wani muhimmin wurin kamun kifi da ke bakin tekun Salluyi a yankin da ake haƙar iskar gas na Grand Torti a Hameyim. A cewar masuntan, kafa kamfanin aikin iskar gas ɗin ya sauya yadda suke gudanar da sana'arsu tare da rage musu wuraren kamun kifin. Yace wani lokacin muna kashe kuɗi tsakanin sefa 15,000 zuwa 20,000, kuma har mu dawo ba mu samu komai ba, kamar yadda wasu lokutan kuma mukan samu sefa 25,000 ko 30,000, wani lokacin ma 15,000 kacal. Sai dai waɗannan matsaloli ba wai iya ga masu kamun kifin kaɗai suka takaita ba, domin kuwa sun shafi dukkan sauran sassan sana'ar ma. A wuraren kamun kifin, mata na cewa sannan a hankali samun isasshen kifin na yi musu wahala. Ulaima Tudiya Kate na ɗaya daga cikinsu. Ta ce a cikin mako guda ko kwanaki 15 cikin sauƙi muna iya sarrafa ton guda na kifi, daga saye zuwa sarrafawa. Ton guda yana nufin akwatuna 20. Kowanne mai nauyin kilo 50, sai dai a yanzu ba ma iya samun hakan. Za mu iya shafe sama da kwanaki 20 ba tare da samun ko akwatuna 10 ba. Saboda wannan halin da suka zanci kansu, masuntan na neman wasu hanyoyi da za su cike wannan gibi domin samun mafita. Muhammadu Sar shi ne shugaban kwamitin kula da muhalli da kiyaye albarkatun ruwa na kungiyar masunta na gargajiya ta Salluyi. Yace bai kamata a zo a dagula al'amuran al'umma guda su kutum gaba daya ba tare da samar mata da wasu hanyoyi madadinsu ko kuma a biya su diya ba. Ba ma adawa da haƙo iskar gas, amma abin da ba mu aminta da shi ba shi ne mu zama waɗanda za a sadaukar domin wannan aikin. A Salluyi na ƙasar Senegal ɗin yanzu babban ƙalubalen shi ne yadda za a tabbatar da zama tare tsakanin aikin haƙo iskar gas da kuma sana'ar kamun kifi ta gargajiya, wadda ta kasance tushen rayuwar iyalai da dama tun shekaru da dama da suka wuce.
0: Toma Dallada, wannan rahoton na Yakuba Umaru mai gizawa ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi. Sai dai masu sauraro kada ku manta muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu shiga fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan bari mu ɗan tsahirista.

0: ma'adalla. A shekarun baya-baya dai iyaye mata da ma 'yan mata sun fito da wani tsari wanda ake cewa nyanya da harshen zabarmanci, wanda ke nufin uwar daki, inda yarinya budurwa tun tana 'yar karama sai a kama mata uwar daki ko ta kama uwar daki. Ita dai wannan uwar daki ko kuma nyanya ita ce za ta kula da duk wani abun da ya shafi diyar dakin ta, kama daga yi mata kitso, kula ma da mu'amalar ta da mutane ko kuma samari da dai sauransu. Madam Yusa Salamatu Karinta, ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan al'adar, ta yi mana ƙarin bayani a kansa.
1: Da dai da mun ka sani budurwa ita ga dukan nyanya, ga ka budurwa ka girma ka fara yin shekaru, nonuwa sun fara hita, kana yin nyanya uwar daki kenan. Uwar ka na raye, uban ka na raye, zaka kama ta uwar daki. In ma ga unguwar ku na, in ma wani wuri na, akwai cikin uwaye wanda ga birge ka, wanda hankalin shi ya kwanta gare ka, shine ka dukan nyanya. Kana zuwa wurin ta kana gaida ta, in barka da sallah ya zo, in ka samu wani abu ka sayi goro ka kai mata, daga haka nan da ya kawara. Ita ko nyanya in dai ta kwaraita, in dai tana son ka sakani da Allah, ita ga zamanin da kai. Yanzu duniya iyata kin ga haka ne, kina girma ke da kanki, ki hankali ki samu abu ki aje. In sarma yi ya miki wanga magana ki ce kaza, ke da kanki ki yi wayo, ita ga waye miki kai. Kina da hankali, me sai zan mutum hankalin shi bai bude ba, bai waye ba. To in ka samu nyanyar ka, tunda akwai abubuwa da yawa da kana iya gaya ma nyanyar ka, ka duke ta ne kamar abukiya mai tasohe ka da baka iya gaya ma uwar ka shi.
0: Tani Bote, ɗaya daga cikin matan da suka zama uwar ɗaki, ta yi mana bayani yadda wannan al'adar take farawa.
2: Kana aika mutum na, kana aika na, ki sai ki ce mu wanci ina so in kame ta uwa, sai wallahi alhamdulillah ta taho to mai ni mai na son ta. To yanzu fa tun muna dan mata, in ka sai ka suwa haka ga da wani talla, kana so goro ka ba mu ce a hinta take mu wanci, tun kuna aika goro sai sai maka, kana mai kudi da mutuna, kana ba shi kudi, kuna nan kuna nan kuna yanzu in sala ta kawo ka sallah haka ga ka sai mutum suke kai suka kai suka tun ga azumin nan, ga azumin ka kai suka shi ko in sala ta zo mutuna mai kombile buyu ko uku, wanda adda hini shine yan ko kombile hudu, wanda bai da hini shi na yin kubbele bushi kai mutum ga sallah. In yar manyar tashi sai a ta hada mata a ce wallahi wanki yake ta samu samari, ce to madalla. In yar manyar tashi rassa lalle rajin ma anda ka lalle, kana zama gidan uwarka a samu ka lalle rassam di uwarka gidan wakin yayyanka, na zo ai kuma taro tai kaya ta kawo kuma kayan ta ma ba ga masu da mutane ake to gani yayyan ka kayan yaya an kawo su an dauka an kai ma har yanzu ma ba ga masu da su da ban aka aje su. A ce ma an kare wurin kayan unyayya ta daga sunan daban, a gwada mu wai minni, a gwada mu biyu, gwada mu kowa shi gani.
0: A lokacin da dai yarinya da ta sami shi aure, za a huddawa uwar ɗakin ta wani kaso na musamman mai soka, ita ce za ta zama kirshin biki, kuma wannan mu'amalar ta kulluke na har ya zuwa lokacin da ita wannan yarinyar za ta samu haihuwa guda biyu ko ma fiye da haka, wani lokaci har ma ya zuwa lokacin da ita kankanta yarinyar za ta zama uwar ɗakin wata.
1: Da sai nyanya ta taka maka birki ta ce kaza akai ba haka kai ba haka aka komi na ɗakin ka, kana iya tara wurin nyanya, uwa ba ta sani ba, ya ba ta sani ba, uba bai sani ba, kaka bai sani ba, mu mun zama nyanyoyi da yawa tunda mu cikin lokacin mu ma muna dukan nyanya ma yara. Nyanya ma ba a son nyanya mai baki sai mai ruhu asiri, wadda ta zo wurin ka ko menene tai kana iya rihe mata asiri da ita uwan ma da kanta. In ta jiya tana ce a ba haka nan bane, me kai in ta zo kana kwantar da hankalin mutum ka ce haka akai haka akai, ha hira in sarmayin ta ya mata, in ita ta buwaya ta gaya mai maganar da ya kamata tana ce to har gobe ina baka amsa, sai ta zo wurin nyanya, nyanyen nan ga gaya mata maganganu da tata sai ta gaya ma sarmai.
2: Sai ta girma sai ta zan budurwa ba ta zuwa wajen kowa, tana dai ita ga masgi tsotsi, sai ta samu arme, ta samu arme, sannan akai mata alhari, akai mata komi da komin ta, kuma ba ta biya ko lafa, inda ta ba ta biya ta yi arme, sannan akai mata komi da komi, ana ba ta zannuwa, ana ba ta hai komi da komi, ana ba ta har shi ka kuma samu ciki ta aihu, inda samu ciki ma kuma ba ta biya kuɗin kalmisa, shi ko an kawo shi komi na ta na, ba a ba komi, komi ba a ba shi, komi na ta na, ana ma ƙara mata cikin shi.

0: To sai dai wannan alakar ta nyanya ta zama kamar wani bai ni gishiri in ba kaman da kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da sun kasa al'adar take fuskantar koma baya.
1: To ke san yanzu zamani da da su yanzu ba kai ba. Kuma mutum na kun yi zama kuna zama mutum na kama ka mutum shi zai ce wanki na kai ba tsakamin wanki na kai ba tsakamin ba. To shi ne kisa abu ya kashi. Na taba gani inda an kai rago. Wallahi rago matattajiya take a kai mata tai layyar shi. Na taba gani shi. Wallahi ana kai shinka ba abin ba kaiwa. Akwai zumunci fa an ka samu mutum na kore fa. An ka samu mutum na kore. Akwai zumunci gare shi. Haka na yana ke gani. Da hai zuwa gaba to ba yanzu ya abin da kai mi in yi maka na yanzu kuma wanda bai iya kuma a ce ba kama shi ban kama wanda bai iyawa kenan haka nan sun kuna yin dari jikka nawa shikenan haka nan gahi zuwa amma yanzu sai ka ce kai ba kama wanda afai sai wanda adda ba ku haka nan na ba
0: wannan al'adar dai ta taimaka sosai wajen sada zumunci tsakanin al'ummomi yankin ballai yara inda nan ne al'adar take da karfi to sai dai yanzu haka an samu koma baya saboda yadda wani lokaci akan samu cin amana walau gurin yarinya ko kuma gurin uwar ɗakin ta
2: in kaya ka samu ka sai ka kai ka aje in menene ka gani na ɗaki ka kai ka aje in kuɗi sarmai ya baka uwarka ma ba za ta san kuɗin nan ban yayyanka na sani da kenan ma maganar da nake ba yanzu ba kana ba ta kuɗi tana kunshewa ta taita sa a dashi na yanzu wa in ka zo ka tambaye ta ta ce suna nan aje ke ku kina mika wuya kaman rakumin da anka dora ma abun ga akala kina azababu kaman ki kina taya kina kombo kudi na nan ga taruwa sai da kika zo magana kudi tace miki wani kudi a tarige mi uwa tace bata sani ba mutanen da su amana gari su ba ne yanzu ba uwar daki na dada ne yanzu ba guda ba duk wanda ga su yau kan ka dauki wani uwar daki ko wani menene tsaya dai ga uwarka uwarka ta in ta yi talaka uwarka ta in ta canye maka kuɗi uwarka ta in ta tayi waje ta hada kanta ta tona asiri wallahi yanzu babu uwar daki duk wanda yace zai kuma ya gwada ya gani ni da girma na da komi da komi na dauki uwar daki kuma an mini shi uwar dakin an mini shi yau da ina magana miji na yana jiya ya san tabbata haka nan wallahi cewa tai o tana da diyata ayi arme balaguro na yi wa kan in zo ta cewa a armama miji na diyata sai da nazo nayi tankatarsu to wannan ina batu yaran yanzu don Allah su kwantar da hankalinsu ga uwayensu uwa ce in ba uwarka babu mai sonka a duniya
0: to sai dai ganin muhimmancin zumuncin da ke cikin wannan al'adar yasa wasu iyaye ke bada shawarar ƙara farfado da shi har ma ya yadu ya zuwa sauran sassan ƙasar Niger
1: to wallahi kai ba so ne kanzu uwayen diya a hada ina so uwayen diya su kama abin nan da ƙarfi tun da alagata laika a yadda shi kama shi da ƙarfi kullum na maza akwai shi kullum ni na taba ganin shi na wata mace sunan sun kama wallahi ta armar ta babu abin da bai kama ta ba sakallu ke ba abin da bai kama ta ba kuma dubu 20 aza musu uskun kayan ni maza wallahi ita mace wallahi har da ma ga ce ma hambarkin hansu ba ku so na ba wallahi ba ku so na ba sun da su kai sun kama tun suna wasa sai da zam gaskiya Allah sai da zam gaskiya
0: to masu sauraron mu anan ne kuma ka kawo ƙarshen shirin abu namu magani a kwabe mu a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar Ubangiji.

0: DW darasin rayuwa.
1: Kaso sama da 50 cikin 100 na malaman makarantun boko a matakin primary a jamhuriyar Niger mata ne. Kaso 94 cikin 100 na waɗanda suka shiga jarabawar neman shiga kwalojojin koyar da aikin malanta a ƙasar a baya-bayan nan mata ne. Kazalika kaso 70 zuwa 80 na waɗannan matan na aiki ne a matsayin malamai 'yan kwantiragi. Mace uwa na kasancewa makaranta ta farko ga yara. Tarbiya da ɗabi'u duk suna farawa ne daga wajenta kafin yaro ya kai ga shiga kowace makaranta. To shin menene ya kai mata ga wannan mataki na yin kankan da maza a fagen da suka jima suna jan zaransu? Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Ali Zurmi. To madalla, kasancewar mata da yawa a aji na zama abin koyi, wato role models a da turancin Ingilishi ga ɗalibai mata, wanda yakan ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da karatu maimakon barin makaranta da wuri. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu na cewar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wato ɗaliban nan na buƙatar malamai maza da mata a cikin ajujuwansu. To kai tsaye, bari mu tattauna da Malam Sulemana Yahaya, ƙwararre a fannin koyarwa a jamhuriyar Niger. Ce menene dalilin da kake ganin ya sa mata na bayar da fifiko ga aikin koyarwa fiye da maza a jamhuriyar Niger?
2: Don ce na ko da jin ce da ma an san sanin kowa ne kasan mata su yi maza yawa. Don ce na biyu kuma, in mace da ma an san mace, dama ta samu dai aikin da za ta yi na manto aikin wani bai bata lokaci wanda ta kula da imanta. Shi sa mata suke tafi wannan sanni makarantar suwa makaranta karama.
1: Makaranta firamare. Yawa, Malam Sulemana Yahaya, masana da iyaye da dama na ganin cewa mata sun fi maza haƙuri da ƙwarewa wajen kula da ƙananan yara a matakin firamare, wanda hakan ake gani yana inganta yanayin koyo daga ɓangaren ɗaliban. Ko haka na daga cikin dalilan da mata suka samu na kaka gida a makarantun firamare a Nijar?
2: Tarbiyya sun da cikin karantar su akwai tarbiyya. Tarbiyyar yara ƙarfinta wajen mata ce. Tunda su maza mai biyu ta suke. Mata ake bar gida su da ke kula da yara. Su da ke ba tarbiyya su da ke ba su roro. Kenan kun gani ta gina wannan abu dama abu ne wanda aikin su ne sun saba da su kan abin. Kuma yanzu in sun samu wannan aikin na karantar su lallai su shi kula da yara da ke wurin. Yake sun yi sanin ma sai ake sun yi sanin halayen yara din.
1: Wannan batu na tan malamai 'yan kwantiragi suka jima suna yi da mahukunta a jamhuriyar Nijar, za a iya cewa shi ma ya taka rawa a wannan ja baya da malaman nan maza suka yi a jamhuriyar Nijar a wannan fage?
2: Yana cikin sa hujjojin da ke sa maza suka ƙaurace makarantar su. Lalle mun jima a Nijar muna koko ma a tsakin malaman makaranta a cikin gindin. Kamin a shiga wannan iko na abin na Larry Foundation an yi shekara 10-12 tsakin malamin makaranta an kwantiragi a cikin gindin ba. Sannan kuma abin da ake ba ka bai sai saka ka kuma iyalin ka.
1: Rashin albashi mai kyau da kuma rashin tabbas a fannin malanta da maza ke fuskanta a yanzu haka, ya zaka alakanta shi da halin da aka tsinci kai?
2: To lalle rashin albashi nagari da rashin cewa tabbas lalle shi na sa maza su dan kauri manna abu. Sannan kuma yanzu an muka gama shiga halin da muka shiga amma sai mu ce alhamdulillah. Dade lalle lokacin da muna tare da ikon na 'yan siyasa wanda ke yi mun yi shekara 10 rabon da ɗauki malamin makaranta aiki tun daga sai yanzu mun samu alhamdulillah ya hana an buɗe ɗaukan malamin makaranta za a duka wajen 10,011 da hada 2,000. Sai mu ce alhamdulillah a wannan fannin makaranta gaskiya mun yi bincike alhamdulillah. Tunda dai ana nuna mana tabbacin da aikin da muke yi mu ci gaba da shi mu ci gaba da gudani tun da dai aka har ɗaukar ma aikin ne muna tsaron tun da sai yanzu waɗannan gwamnati ya ce insha Allah shekara ce da su suna kuka malama karanta wajen 2016.
1: To Malam Sulemana, bari mu je ga rahoton da wakilin mu daga Mai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana.
3: Hajin wata makarantar primary kenan dake a birnin Yamai, Madam Madi Maryama, malamar makaranta na a tsakiyar dalibai tana bayar da darasi. Kuma yanzu haka akwai dubunnan mata kamar ta dake wannan aiki na koyarwa a makarantun bokon kasar Niger, inda alƙalin ma suka nuna da cewa sama da kaso 51 cikin 100 na malaman makarantun primary a Niger mata ne, waɗanda a waɗansu makarantun ma musamman a Nabira ne suke zarce kaso 90 cikin 100. To ko menene dalilan mata na bayar da fifiko ga aikin koyarwa fiye da maza a kasar ta Niger? Madam Madi Maryama malamar makaranta ce a birnin Yamai.
4: Kun san dai mata suna da dawainiya da yawa, mace in tayi ame ga dawainiyar yara, ga na ubanninsu, ga na iyayenmu ma, anya tana da kuzarin dogon karatun nan wanda ba na koyarwa. Tunda karatun koyarwa ma lokacin shi bai huce ba shekara guda, in ya huce shekara biyu.
3: Zaka dai daga cikin malamai 1783 da suka tsaya jarabawar neman shiga kwalojojin horas da malaman makarantun firamare na kasar Nijar guda 7, maza 100 ne kawai a ciki, wato kasa da kaso 6 a cikin 100. Kuma Malam Ibrahim Shebu, wani malamin makaranta a Mai, ya bayyana wasu daga cikin dalilan mazan na kauracewa aikin koyarwa a kasar.
5: Namiji dai kake daukar gida, to sai ya kasance da cewa yau in kana malamin makarantar boko, albashin da kake daukan nan bai taka kara ya karya ba, za ka rena kudin malamin makarantar boko. Zai kula da iyalansa, zai biya wasu maradu daban-daban, sannan kuma malamin makarantar boko shine abai da wata hanyar da wata dala za ta iya shigo shi. A'a, sai dai albashi, sai dai albashi. Tsadar rayuwa tana sa dole ne namiji ya guje je neman inda zai iya hada baki biyu. Shi yasa kaga da yawan su ba su son karantar dawa. Ana yin ta ne dole, ba dan ana so ba. Bahaushe ke cewa rashin uwa ne ake wadaki.
3: Kazalika malaman makarantar maza na kokawa dangane da yadda yankunan da ke fama da matsalar tsaro a kasar ta Niger suka fi fuskantar barazana daga kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ga al'ada ke adawa da karatun boko. To sai dai Malam Jariri Labo, ƙwararre a fannin ilimin koyarwa a Niger, ya ce duk da yake mata ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen aikin koyarwa a ƙasar, to amma rashin maza a cikin tafiyar illa ce ga tsarin koyarwa da tarbiyyantarwa ga ɗalibai.
6: Darasin rayuwa musamman ta fannin koyarwa, in za a bada tarbiyya dole sai da mata da maza su gama ƙarfi da ƙarfi don su samu a samu yara nagari.
3: Masana da dama na ganin idan har gwamnati tana son ta sake maido da hankalin maza a harkar koyarwa a makarantun boko na ƙasar, to dole ta ƙara kuɗin albashi malamin makaranta. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Shin wani darasi kake ganin ya kamata gwamnati ta koya?
2: Kamar babban kira da zamu ma'aikata shugabannin mu masu ikon kasar Niger, shi ne mutum su gaskiya ilimi na karatun boko karanta musamman a can aji na karanar aji na ƙasƙasa, gaskiya yana son an sa mishi idanu a doke shi da muhimmanci.
1: To madalla Malam Sulemana Yahaya kenan, ƙwararre a fannin malanta a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma bari mu je ga labari na.
7: Labari na
8: shine na fara koyarwa 2003. Yau kenan ina da shekara 23 ina koyarwa. Da cikin koyarwa da nake na fuskanci kalubale da yawa. To cikin kwantiragin nan albashin bai taka karaya kai ba, ana ba mu albashi ne ka 59. To ga mai iyali, ka biya haya, ka biya kuɗin ruwa, ka biya kuɗin lantarki, kuma haka biya kuɗin magani da abin da za ku ci. To gaskiya ƙalubale ne babba, amma tsadar rayuwa da ta sa duk albashin da ake biya ma bukata.
1: To madalla masu sauraro, ga baki daya iyakacin abin da ya sauwaka kenan a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki, musamman ma wakilinmu da ke jamhuriyar Nijar, Gazali Abdu Tasawa. Ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam. Barka madalla masauraro da fatan waɗannan shirye-shiryen sun ƙayatar da ku yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun irin gudunmuwar da tafi dacewa matasa su bayar domin samar da zaman lafiya a Najeriya. Biyo bayan rikici da aka samu a jihar Plateau inda gwamnati ta saka dokar ta ɓaci a jihar. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamir Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Adam harka ta sawa. Yace babbar gudunmawar da matasa za su iya bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya shine. Na farko dai su guji alaka da duk wani abu mai sanya maye. Na biyu kuma su nemi sana'a ko mai kankantar ta inda za ta iya ba su abin da za su korewa bakin su kuda. Na uku kuma su guji shiga cikin abin da bai shafe su ba, musamman ma rikici tsakanin manyan 'yan siyasa. Na hudu kuma su daina nuna bambancin kabila ko addini. Sai na biyar kuma na karshe, a bar wasa da neman ilimi, saboda ilimi yana hana mutum aikata abu mara kyau. Sai ra'ayin Dauda dan mayaki Maradi. Yace da farko dai abin da ya faru a jihar Filato na rikici tsakanin kabilun da suke zama tare kuma suke gudanar da al'amuran rayuwar su ne da kullum tare, abin takaici ne, musamman ma a wannan lokaci da gwamnatin Najeriya ke kokarin shawo kan hare-haren 'yan bindiga. Dan haka matasan Najeriya, ga yadda kuke kaso mafi tsoka na al'umar kasar, tawo shawara a gare ku shine ya kamata kowannen ku ya dukufa wajen neman na kai, wato riko da sana'a ko mai kankantar ta, saboda fadadar zaman banza yana daga abubuwan da suke kawo kyashi, wanda daga ƙarshe hakan ya haddasa zaman doya da manja tsakanin masu shi da kuma waɗanda suke jiran Allah ya baku mu samu. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Abdurrahman Usaini Alasan Zarmu tare da labaran Usaini Zarmu da Malam Mansur Malamin Islamiyya Zarmu da Kabiru Haladu Malamin Makaranta Zarmu da Malam Bashir Babbar Tasha Layin Difa da Babaye Gamba Tumniya daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce da farko dai fatan mu shine Allah ya kawo saukin rikicin jihar Filato da ma duniya baki daya. Gaskiya matasa mu ne kashin bayan ci gaban duniya. Dan haka muna kira ga matasan jihar Filato da su gujewa rikice-rikice kuma su bada gagarumar gudunmawa don kawo ƙarshen rikice-rikicen a jihar su. Domin dai masu iya magana na cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sai ra'ayin Sani Sabiu dan Dagoro daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a matsayin mu na matasa manyan gobe, ya zama wajibi mu kauda gaba da kiyayya da junan mu. Mu kauda kabilanci da addini, domin duka addinan Najeriya, musulmai da Kirista, sun yarda cewa zaman lafiya yafi. To ya kamata matasa su gane cewa babu abin da ya kai zaman lafiya dadin gaske. Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Sani Bala Adesu tare da Musa Kafayos daga Accra, Ghana. Suka ce DW Hausa, muna so ku ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakinmu akan abin da yake damun jihar Filato. Muna jinjinawa gwamnatin jihar na hana zirga-zirga da ta yi, kuma hakan ya yi daidai. Amma muna ƙara kira ga gwamnatin jihar da ta samar wa matasa aikin yi, domin shi ne zai kawo ƙarshen tashi-tashin hankula. Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankali da ya addabi duniya. Sai ra'ayinmu Tari Ibrahim Bako daga jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. Yace alal haƙiƙanin gaskiya mu matasa muna da rawar da za mu taka wajen kawo dawwammamen zaman lafiya tsakanin al'umma, ba wai sai iya jihar Filato kaɗai ba, domin kuwa mu ne ƙashin bayan duk wata al'umma. Dan haka kira na gare mu shine mu guji bayar da kanmu zuwa ga waɗansu ɓata gari domin hargitsa zaman lafiyar ƙasarmu, su kuma su cika burinsu, in ma dai na siyasa ko na ƙabilanci da dai sauransu. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Gali Mamman Ibra ɗan Nijar mai shafshaf da Yakubu mai aski ba daraka da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Lawali na Banki Adamu Sunusi tare da Sale na Kano Bande daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce tabbas wannan mataki da gwamnatin jihar Filato ta ɗauka na hana yin zirga-zirga al'umma domin lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaro a yankin, tabbas 'yan uwanmu matasa za su bayar da gudunmuwar matakin in har mahukuntan jihar za su nemi haɗin kansu. Ganin matasa su ne manyan gobe da kuma ci gaban kowace al'umma. Don haka muna fata Allah Ubangiji ya sa hakan ya zamo alkhairi gami da samun zaman lafiya a yankin baki ɗaya. Sai ra'ayinmu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Abubakar Yahaya Lakwaja. Yace ya kamata matasa su guji ɗaukar doka a hannu ko ɗaukar fansa yayin da rikici ya ɓarke. Idan hankali ya ɓace, hankali ke nemo shi. Tunda matasa su ne manyan gobe, to su ringa kai zuciya nesa, domin akwai rayuwa bayan kowane irin rikici ko hatsaniya.
Allah ya samu fi karfin zukatan mu.

shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: rikici ya sake barkewa a yankin Mambila a garamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba. A bakin shirye-shirye kuwa muna dauke da shirin tabaka lashi da kuma shirin noma da raya kasa amma kafin mu je gare su ga jigon wannan yammaci. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya yi kakkausar suka ga Amurka a lokacin da ya yi jawabi a kwana na biyu na babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York. Sakamakon rikicin da ke gudana a tsakaninsu sannan batun kirkirarriyar basira ta AI da hadarin da ke tattare ga tsaron duniya ya kasance wani babban batu da ya dauki hankalin zauren taron. Muhammad Awul Balarabe na dauke da karin bayani.
1: Jawabin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran a majalisar ɗinkin duniya ya samu kulawa ta musamman saboda ya zo ne kwana ɗaya bayan da Donald Trump ya sanar da yunkurin sake tattaunawa da Tehran da nufin kawo ƙarshen rikici da ya fara a ƙarshen watan Fabrairu ƙarƙashin hare-haren Amurka da Isra'ila kan Iran. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Trump ta gaza cimma yarjejeniya da Tehran don kawo ƙarshen rikicin da ya bazu ko ina a yankin gabas da tsakiya kuma ya ta'allaka a yanzu kan toshe mashigin ruwan Hormuz da Tehran ta yi. Sannan rikicin ya ƙara haifar da damuwa kan tattalin arzikin duniya a cikin 'yan makonnin baya-bayan nan saboda 'yan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun ƙarfafa ikonsu a Bab el-Mandeb, mashigin ruwan da ke da mahimmanci wajen jigilar makamashi na duniya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya isa birnin New York ne bayan wani taro tsakanin wakilin Amurka Steve Witkoff da ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi, inda Tehran ta yi amfani da wannan dama wajen sanar da sharuɗan da ta gindaya kafin ta sake buɗe mashigin ruwan Hormuz. Dama dai a jawabinsa a birnin New York a ranar Talata, shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yana da muhimmin mataki da zai ɗauka don kawo ƙarshen rikicin da Iran, walau ya cimma yarjejeniya da Tehran ko kuma ya murƙushe jamhuriyar musulunci ta Iran. Shi kuwa a nasa ɓangaren, shugaban Siriya Ahmed al-Shara ya mayar da hankali ne kan wani yanki na ƙasarsa da Isra'ila ta mamaye, inda ya dage a zauren majalisar ɗinkin duniya cewa yankin tuddan Golan zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ƙasarsa bayan da Colombia ta amince da ikon Isra'ila.
2: Fala yumkinu li ayi muhawalatin amrin waqi'an an tamassa.
1: Yace duk wani yunkuri da yake ta ikon mallakar mu ya keta dokokin ƙasa da ƙasa kuma za a dakatar da shi nan take. Golan zai ci gaba da kasancewa yankunan Siriya. Duk hanyoyin da aka bi wajen mamaye yankunan ba su da amfani kamar yadda kudirin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 ya tanada.
2: Kuwwati qarari majlis al-amn 497.
1: Ministocin harkokin wajen Amurka da Rasha, Marco Rubio da Sergei Lavrov na ganawa, inda tattaunawar ke mayar da hankali kan kirkirarren basira ta AI, wanda ake gani a matsayin sabuwar barazana ga tsaron duniya. Ƙasashe da yawa musamman ma Faransa da abokan hulɗarta na Turai da kuma Canada sun yi kira da a kafa ƙa'idoji ko dokokin amfani da kirkirarren basira ta AI. Amma Amurka da China sun yi watsi da batun daidaita wannan hadarin AI. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira ga dukkan ƙasashe da ke mutunta ci gabansu da su haɓaka tasu fasahar AI ta wucin gadi don kada su dogara kan Amurka da China a fannin ƙirƙirar basira. Ya ce ƙirƙirar basira ta AI ta riga ta zo kuma ta riga ta shiga rayuwar yaranmu. Duk yara ko matasa da ke amfani da manhajojin aika saƙonni ko waɗanda ke amfani da WhatsApp suna da na'urorin tattaunawa masu amfani da AI. Waɗannan na'urori a yau suna kwaikwayon yadda aboki yake, suna ba su shawarwari, suna amsa tambayoyi game da abubuwan da ke damun su, saboda haka suna da tasiri ga rayuwarsu. Daga cikin rikice-rikice da dama na duniya, yaƙin Rasha da Ukraine ya sake zama muhimmin batu da aka tattauna a fagen na diplomasiyyar ƙasa da ƙasa, inda aka gudanar da taron kwamitin sulhu. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kira ga Moscow da Kiev da su daina kai hare-hare wa juna kan cibiyoyin makamashi. Ya kuma sanar da cewa Amurka ta gayyaci shugaban Rasha Vladimir Putin don halartar taron G20 da za a yi a Miami a watan Disamba domin warware wannan takaddama.
0: Ida Muhammad Awul Balarabe da wannan rahoton kuma dangane da wannan taro na majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin New York na ƙasar Amurka. Daga nan bawon ta wayar tarho na tuntuɓi Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin harkokin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano, ya fara da yadda yake kallon taron ta fuskar nahiyar Afirka.
3: Taron dai na majalisar ɗinkin duniya daman wannan zaure ko ci kasa zaka ba da bayani ko kuma ta nemi abin da ya dame ta. Yawanci abin da ya sa kasashe masu tasowa abubuwansu ba sa cin galaba shi ne kasance cewa gaskiya sukan je wannan taro ne kusan da kokon bara, a koda yaushe nema suke a tallafa musu. To kuma su manyan kasashe masu hannu da shuni gaskiya yawanci in ba abin da aka dauka zai biya bukatarsu ba ba sa ba da wani muhimmanci na gaskiya akan irin wa'annan abubuwa.
0: Professor Kamilu Sanifage, Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwa akan rashin samun wakilcin nahiyar Afirka mai mutane sama da biliyan ɗaya a kwamitin sulhu. Me yasa sai da wa'adinsa ya zo ƙarshe sannan yake wannan magana?
3: To a gaskiya siyasa ce kawai ta sa yayi. Shi kansa ya san cewa inda tsarin diplomasiya da kuma siyasar ƙasa da ƙasa yake zai yi wahala a ce an ba wa Afirka kujera ko ma wata ƙasa a ce an ba ta kujera ta dindindin. Dalili ko shi ne makasudin Majalisar Ɗinkin Duniya shi ne ta kawo zaman lafiya ta hana yaƙe-yaƙe da tashi-tashi hankali ta fuskoki daban-daban. To yanzu babban barazana ga zaman lafiyar duniya shi ne makamin nukiliya. To bayan da za a ce a ɗauki ƙasashe masu tasowa a ce za su yanke hukunci kan batun makamin nukiliya, misali a ce a ɗauki misali zan ba da a ce a ɗauki kamar Najeriya ta ce za ta ƙiyada idan Amurka ta ce za ta yi amfani da wani abu Najeriya ta hau kujerar naki ta soke. In kuma magana yawa ake Afirka ana magana biliyan ɗaya da wani abu yawan jama'ar, amma India kaɗai ita kanta ta fi Afirka yawan mutane.
0: Farfesa, kasashe masu ƙarfin faɗa a ji da suke da matsayi na zama a kan kujerar naki irin su Amurka da China da Russia sun amince nahiyar Afirka ta samu kujerar dindindin a kwamitin sulhu. Menene kake gani yasa har yanzu aka gaza kai ga wannan matsayin?
3: Ka inda amincewar tasu ta gaskiya ne da tuni an zartar da wannan al'amari. Na ganin kawai siyasa ce da suka fito suka yi, to ba sa son su ga cewa an samo wasu ƙasashe marasa ƙarfi suna iya hawa kujerar naki.
0: Farfesa, a baya ka yi batun yawan al'umma, Najeriya ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Ita da kanta ta jaddada buƙatar neman samun kujera ta dindindin a cikin sauye-sauyen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fatan ta gudanar. Ko wannan wani abu ne da za mu iya sa ido mu ga zai faru nan ba da jimawa ba?
3: Gaskiya za mu iya sa ido kuma mu fatan hakan ya tabbata, amma dai gaskiya abu ne wanda za a ce so ne ba lalle ya iya tabbata cikin gajeren lokaci ba.
0: Farfesa Kamilu Sanifage, masanin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano, kuma ƙarshen jigon wannan yammacin. Yayin da ake ƙara kusantar zaɓe a tarayyar Najeriya, wani sabon farashin kafa alluna na yaƙin neman zaɓe na barazana ga ɓangaren adawa a ƙasar a yanzu haka. A kusan rabi na jihohin tarayyar Najeriya a halin yanzu dai ana buƙatar kashe ɗaruruwan miliyoyin naira kafin kafe allon yaƙin neman zaɓe, lamarin da ke barazana durƙusa da tsarin dimokuraɗiyyar tarayyar Najeriya zuwa fage na masu hannu da shuni. Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kama daga babban birnin tarayya na Abuja, inda kake da buƙatar naira miliyan 750 kafin ka tsada allon talla na shugaban ƙasa, yanzu a Abia da ke faɗin Bahali in baka naira miliyan 200 da ma jihohin Enugu da Kogi da Malagwa da dama dai na kallon allona takara ta shugaban ƙasa da idanun dama tara kuɗaɗe. Yanzu a yanzu dai kusan rabin jihohin tarayyar Najeriya 36 na da haraji ga wasu neman takarar ta shugaban ƙasa da ma gwamnoni. wannan ne dai karo na farkon fari da jihohi a cikin tarihin Najeriya ke neman kuɗi a yakin zabe da ke zaman kafatar kokarin burge ƴan zabe a ƙasar kuma ci tsarin ya ɓatare na masu adawa tarihin Najeriya da ke kallon kokarin dakile musu yaki a cikin salon karɓa kuɗaɗe da Tularin Salihu da ya ji gona cikin gidan ADC ta adawa
5: gwamnatocin da suke wannan sun fito da wannan dokoki wato ƴan amshin shata ne na jam'iyyar APC da kuma ubangidansu Bola Ahmed Tinubu ana nuna wa jama'a cewa sai ka kasance wani biloniya kai ka shiga siyasa ba da bayan haka jam'iyyun da suke kan gaba yanzu a adawa in ka dubi gudunmawar kuɗi da aka ce za a ba su daga asusun INEC miliyan 200 akalla kawai za a bada kowace jam'iyya wato bi ma'ana mutum ɗaya ma kawai ya ɗauke wannan ta ina kenan za su fafata
4: kuma ta ina masu adawa suke shirin su bi da nufin cika buri a jihohin da ke ta kokarin tara kuɗaɗe ana dai kallon sabon harajin da idanu na kokarin danne adawar tarayyar Najeriya a halin yanzu ana Abuja dai alga misali in banda Alina na tallafin takara na shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki Bola Tinubu kusan ɗaukacin ne raguwa na masu takara 117 sun naɗa hannu cikin karatun ya Allah to sai dai kuma ita kanta APC daga dukkanin alamu ta koma zuwa ga 'yan dabaru na siyasar a kokarin cika burin tallan nata gonin a faɗa Yusuf Dingyadi da ke bai shugaban jam'iyyar shawara a harkar labarai
6: ba ni tunanin akwai wahala ko matsi akan duk wanda yake da bukata bukata ce wani zai yawo a caba wani zai shiga taxi wani zai iya biyan bukata to ta hanya ba dole bane sai ka sa alluna a gefen titi kanta jam'iyyar ABC ai ba ita jam'iyyar kawai ke ba akwai ɗaiɗaikun jama'a da ke ɗaukar nauyi waɗanda suke biya domin yadda wani guzurin da suke son su yi domin tallata wannan takara da suka yadda wasu kuma jihohi kaga ai gwamnatoci ke yanzu misali Abia a in za a tallata ɗan takarar jam'iyyar Labour kaga ai ita gwamnati ita za ta biya to haka ma a wasu jihohi irin Kaduna irin Kano irin Katsina da sauransu
4: shan kokon da ke kama da kokarin ɗaukar rai ko kuma a kyankunci cikin gida na adawa a ƙa'ida ta dokar zaɓe dai ɗaukaci na masu takara ta shugaban tarayyar Najeriya ba su da ikon kisan abin da ya wuce naira miliyan 10,000 a lokacin yakin zaben kuma sabon tsarin kuma a tsananin Dr. Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin mutumin siyasa bai wuce kokarin na bita da kulli ga tsarin demokuraɗiyyar yamman ba.
7: Ba wani kuɗi da jihohi suke bukata da za su yi ce wai sun ɗora wa demokuraɗiyya haraji demokuraɗiyya 'yanci ne abinda yake faruwa a Najeriya shine wanda suke da mulki a hannunsu sun bugu da kwasan kuɗin jama'a a hannunsu ba tunanin ƙuri'ar ko ra'ayin jama'a bane a tunanin cewa za a iya amfani da tsabar kuɗaɗe a sayi ra'ayin mutane ne
4: Najeriya dai na tsani sa a ƙorafi na nuna wariya ga masu adawar da kila ma komawa tsarin demokuraɗiyyar daga shan koko mai kama da ƙoƙarin son rai zuwa jari irin na hujja-hujja a cikin fagen na siyasa Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
0: To daga batu na siyasa a tarayyar Najeriya sai kuma inda wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin Mambila a karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba inda aka samu asarar rayuka da lalata kaddarori lamarin da ya kuma tilasta wa ɗaruruwan mazauna yankin barin gidajensu zuwa wasu yankuna da ke jamhuriyar Kamaru wakilinmu da ke Yola Mubarak Aliyu Sabayaro na ɗauke da ƙarin bayani
8: rikicin wanda ya tashi tsakanin kabilar Mambila da al'ummar Fulani Ya barke ne a yankunan Banga, Mbara, da Geroji duk a karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba. Wasu rahotanni sun bayyana cewa an kashe mutane akalla 5 ciki hadda wani jami'in hukumar binciken farin kaya ta DSS tare da kona gidaje da kashe dabbobi. Haka kuma an ruwaito cewa sama da mutane 600 galibin su mata da kananan yara da tsofaffi sun tsere zuwa wasu yankunan jamhuriyar Kamaru domin neman tsira da rayukansu. Mustafa Muhammad wani dan yankin ne ga kuma abun da ya sheda min
9: ya yanka mutane ya kai 5 a suka yanka shanu ya kai akalla dai 70 sai akalla dai yanzu mutanen kauyen din dai wanda suka kubuta suka tafi sun shiga Kamaru dai suka yi register suka ga mana akalla mutum 600 dai yanzu suna cikin Kamaru don garin Bamga din ba nisa da Kamaru ko da kafa dai ba zai wuce tafiya awa 7 zuwa 8 dai mutum ya shiga Kamaru
10: to Kamaru wannan shine karon farko da aka samu makamancin wannan rikici ko kuwa dai an samu
9: kashe Fulani a kasar Mambila yana da tarihi amma wanda yafi ni dai sun yi shi 2001 mu abunda mu a matsayin mu dai abunda muke nema a gwamnati dai gwamnati su yi bincike dai don mutane nan sun dade suna kashe mana mutane suna kashe mana dabbobi
8: a wani mataki na dakile rikicin shugaban karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraban ya sanya dokar ta baci a yankunan da rikicin ya shafa tare da tura ƙarin jami'an tsaro honorable Muhammad Umar shine shugaban karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraban.
11: Mun tura jami'an tsaro wurin mun je mun sa doka ta bace mun tura kuma jami'an tsaro akwai sojoji akwai yan sanda akwai mobile yanzu da yake ciki a yau ma mun dawo da commissioner yan sandan Taraba da kuma brigade commander mun je mun dawo a yakin ba komai yanzu wanda suka tafi ta gefen Kamaru mun sa mun rubuta wa gwamnatin Kamaru za a je a dawo da su nan da ba ta jimawa ba an gama za a dawo da su ko zai koma gidajen su kuma nema da National Commission for Refugees tun da state government an tubuto gobe akwai kayakin da za su shigo za mu je mu raba musu wanda za a fara na geran gidajen su gobe sannan kuma cikin kwana biyu na nema ma za su shigo da nasu muje a je a yi geran gidajen su koma wurin su.
8: Dangane da wannan batun na yi kokarin ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ASP Victor Micheliza sai dai bai samu daukar wayata ba har izuwa hada wannan rahoton. Yankin tsaunin Mambila da ke karamar hukumar Sardauna ta jihar Taraba na tarihin rikice-rikice makamancin haka musamman tsakanin manoma da makiyaya inda batutuwan filayen kiwo da albarkatun ƙasa suka dade suna haddasa rashin jituwa. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa daga Eola a Najeriya.
0: To daga Najeriya bari mu je makwabciyar ta jamhuriyar Niger inda a jihar Tawa an bude wani taron kasa domin bullo da hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta wajen noma da fataucin albasa ta yadda za a samar da mafita domin bunkasa sana'ar a ciki da wajen kasar duba da tasirin sa ga tattalin arzikin kasa kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu daga jihar Tawa Isu Mamanya a aiko mana.
12: Jihar Tawa dai na zaman cibiyar noma albasa abinda kai babbar kungiyar nan ta noma da kiwo da ake kira platform peasant shirye wannan zaman taro na kasa da ya hada wakilai daga sassa daban-daban na jihohin kasar ta yadda za a bullo da dabarun bunkasa noma da sana'ar albasa a ciki kuma da wajen kasar inji Jibo Banya shugaban kungiyar ta kasa.
13: Kasan Niger tare da bankin mondial ya nemi bashi wajen miliyard 600 an kasa wata project da aka ce ma pasipa. An kace ya kokarta ya bunkasa abin da zai sa abinki ya isa Niger ko wata fanni kala to cikin wannan ne ta ba platform aiki na tallafa ma kaman bangare uku ciki to bisa bangare na albasa mun kace ya kamata mu zo nan inda tushen ta ma take ayi babban taro wannan mi ya kumsa duk wanda yana aiki da albasa wanda yana noma wanda yana sai da iri wanda yana sai da taki wanda yana sarrafawa wanda yana dauke kaman mai motoci haka mai ilmi kaman university ko research haka dan kasuwa bankuna dukkan su mun ka haduna haduwan shine mi kowa ya tabbata da shi kadai bai iya kokuwa da matsalolin da mun ka huskanta ana matsala iri ga canje yanayi yazo ga matsalan ruwa ga matsalan kasuwa ga matsalan inda aka sabke albasa ga matsalan riko albasa waɗannan duka matsaloli ne yaya za a yi a bunkasa ta yaya za a yi a samu unhwaninta kinan sai in ce duka Niger yana jira tunda nan jahan nan duka wakilan su duka suna nan.
12: Noma da sana'ar albasar dai na zaman wata kafa ga gwamnati ta samu kuɗaɗen shiga daga hada-hadar da ake yi kamar da Malam Jabal Laila ta maske manomin albasar ya shaidawa tashar DW.
14: Noma albasa tabbat wata kafa ce ta samar da kudin shiga ga gwamnati kuma sannan wata madogara ta garin mu manoma akwai amfani yanda muke yi da gwamnati daga shekara ta 2023 zuwa shekara ga 80 yanzu ba Radio Milven Sank abinda mun kai mota 652
12: na albasa
14: insha Allah trailer wanga mana Abuja na ba ban da ganawa bana abinda mun kai mota 770 muka zuwa Abuja
12: to ko ce rawa jami'in kasar ke iya takawa ga sashen na noma albasa da ma fataucin ta Rabi Muhammad Muktar malamin bintike a jami'ar Tawa na cewa
15: in ka dauka tun daga sarrafa iri noma albasa har zuwa ga wanda zai dauka ta sarrafa ta ya ci ta muna da ido fasa manoma me matsalar su suke suna cin riba abun masu saida ta wanda suke saya ga manoma su ma suna cin riba abun sannan su kuma masu sarrafawa su ma kaga su ma suna takata sarrafa suna cin amfana abun kuma wasu matsaloli suke fuskanta sannan kuma aje su kuma wajen masu sayan kana sayan shi da yanda ya kamata yanda kudin ba su ma tsada ba abun duka muna bincike wannan mu gani ko inda ke da cikas saboda kamar yanda aka yi an ce sarƙaƙiya ce cikin aktor din ɗaya ya haɗi to duka shan din ta haɗi to yani zai a ce an samu equilibre manomi ya dara dan kasuwa ya dara ai sarrafawa ya dara sannan shi kuma mai saye da mai amfana da amma a cikin gidan shi shi ma ya dara
12: wato ta wannan hanyar ce za a cewa an bunƙasa noman albasa
15: noman albasa to shine shi wanga zaman da ake yi a gano ci kasa din kuma a magance shi
12: inda baya ga hakan wani babban kalubalen shine rashin hadin kan manoman wajen tsaida farashi guda ɗaya tilo inda galibi kowa yake yanke farashin sa a wani abun da ke zaman ɗiyan murna kowa da inda ya kalla Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jahuri Niger
0: Gabanin wasan da Super Eagles ta Nigeria za ta fafata da kasar Madagascar a wannan Juma'a domin neman gurbi a gasar cin kofin kasashen Afirka ta shekara mai zuwa hukumar wasannin kasar na ƙara fuskantar matsin lamba kan yadda take gudanar da lamuran hukumar kwallon kafa ta ƙasa NFF wakilin ma jihar Bauchi dake arewacin Nigeria Ali Muhammad Waziri ya ji mana martanin al'umma kan wannan batu a cikin wannan rahoton da ya aika mana
16: Wannan dai shine wasa na farko da tawagar ɗin wasan Najeriya ta Super Eagles za ta yi tun bayan da shugaban hukumar kwallon kafa ta NFF Ibrahim Gusau ya yi murabus sakamakon matsin lamba da ya fuskanta. Sai dai kafin wasan da Najeriya za ta yi da Madagascar, masana a harkar wasanni musamman fannin kwallon kafa na ci gaba da sukar yadda hukumar wasanni ta ƙasar take gudanar da lamuran da suka shafi harkar kwallon kafa, musamman ma yadda lamura suka dagule a hukumar NFF. Salisu Musa Jegus, mai fashin baki kan harkokin wasanni, ya bayyana ra'ayin
17: Wannan abun abubuwa ne guda biyu. Na farko su waɗanda ake cewa su gyaran suna daga cikin waɗanda sun taɓa riƙe wannan ita hukuma ta wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Shi yasa mutane suke ganin cewa kamar ba gyaran za a yi ba saboda waɗancan mutanen ma su ma sun taɓa yin irin waɗannan abubuwan kuma an samu akasi da kuma baya a irin waɗannan abubuwan. Shin yanzu menene zai iya faruwa idan an ce su riƙe? Sun gyara abubuwan da suka yi ne a wancan lokacin ko kuwa dai wani sabon abu za su zo da shi ko kuwa sababbin mutane za a ɗauko a zo a saka? Idan ana son harkar Najeriya ta ci gaba shine to kuma a duba sabbin mutanen da ba sa ciki ko kuma ba su taba shiga ba amma suna da ilimi da kwarewa da gogewa na bibiyar wasan kwallon kafan nan
16: a yanzu da Najeriya za ta karbi bakuncin Madagascar a gida tana kuma da kalubalen rashin babban dan wasan gabanta Victor Osimhen wanda yake fama da rauni wanda kuma ake ganin mai gurbin sa a cikin tawagar abu ne mai matukar wahala kafin kasar ta kai ga fuskantar Guinea Bissau wannan ne kuma yasa mashirancin lamuran wasanni Kamaluddin Nuhu Ilela yake ganin da jan aiki gaban mahukuntan kwallon kafa a kasar matukar suna fatar Najeriya ta kai labari a wannan karan
18: matukar ba daga nan aka samu gyaran ba to fa duk wasu al'amura da ita hukumar kwallon kafa ta kasa za ta yi saboda wa'annan suna ganin suna saman su kuma su ne suke ganin suke da alhaki yanke duk wani hukunci da ya shafi al'amuran wasanni wanda kai tsaye kuma ba mai da hankali ba hakan fa da alaka da tabarbarewar harkar wasanni a kasan nan gabaki daya ka dauki Super Eagles Super Falcon ne da duk wani dai bangaren da ya shafi wasanni wannan rashin karsashi da ake ganin kungiyoyin kwallon kafa ta Najeriya ma ke yi duk fa bai rasa alaka da kaka gida da kuma yanda waɗanda suke ganin su shafaffu ne da mai a hukumar wasanni ta ƙasa suke din
16: tun kafin saukar shugaban na NFF Ibrahim Gusau daga matsayinsa na jagoran hukumar wasu ke ganin tushen matsalar ba a nan NFF take ba sun fi ganin kalubalen a hukumar wasanni ta ƙasa wato National Sports Commission kamar yadda ya zo daidai da fahimtar Kasim Abdullahi Zango
19: to ni a fahimta ta tun farko dama bai kamata a ce an matsa masa har ya kai ga ya saukar kan wannan kujerin ba
16: to amma me yasa kake ganin tunda baya yin kokari
19: ai ina ganin kamar matsalan daga hukumar wasanni ce ta ƙasa gaba daya kuma ita ce ba ta sukar masa mara yadda ya kamata to kaga in bai kokari ba ai su ya kamata a tuhuma ba wai shi ba
16: yanzu dai hankalin yan Najeriya musamman masu sukar yadda ake gudanar da harkar kwallon kafa a kasar ya karkata ne zuwa ga wasan Super Eagles guda biyu da za ta fafata a mako biyu masu zuwa farawa da Madagascar a wannan Juma'a Aliyu Muhammad Waziri DW Hausa daga Bauchi a Najeriya
0: To madalla masu sauraro da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon sai dai kada ku manta muna da ku ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba a gaba kaɗan za mu shiga a fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan bari mu ɗan tsahirta.

0: To madalla ma sauraro yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na farko ai sauraro lafiya.
1: DW taba kalashi.
2: Batun mayar da sadaki bayan mutuwa aure a jamhuriyar Nijeriya ya janyo zazzafan muhawara tsakanin al'umma musamman ma na garin Gaya a jihar Dosso. Bayan zargin maza da amfani da wannan dama wajen musguna matan su. Ta hanyar abin da matan ke cewa auren ɗanɗano ne kawai. Ku biyo mu don jin yadda batun yake. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Bisa tsarin rayuwa da kuma al'ada akan kulla aure da zarar fahimtar juna ta tabbata tsakanin masoya biyu. Domin zama mata da miji wanda fatansa shi ne mutuka raba wato takalmin kaza. To amma a baya-bayan nan batun rabuwar aure ya zama maudu'in tattaunawar yau da kullum a garin Gaya na jamhuriyar Nijar. Sanadiyar biyan dukiyar aure ko sadaki da maza ke tururuwar karɓa daga hannun matansu don datse igiyar auren. Lamarin da ya yamtsa hazo har ma ake faɗi tashin neman sanin gaskiyar haƙiƙanin abin da ke faruwa. Ga ma wata mata da irin wannan ibtila'i na sakin aure ya shafa bayan ta biya kuɗi lakadan wadda kuma muka sake sunanta.
3: Na maida mishi kuɗin armanshi saboda na neme shi ya sake ni, yace sai na biya shi kuɗin armanshi. Tun da dai yanzu wasu maza suna wulakanta macen don ta maida musu kuɗin armansu. Kamar in sun gaji da ita sai su sauya mata. Ka sauya mutum dole ko kana neman saki. In mutum ya nemi saki sai su ce hawai a biya su kuɗinsu.
2: To ko ina masu fafutukar kare haƙƙin mata a daidai lokacin da wannan al'amari ke faruwa? Tambayar kenan da muke neman samun amsa daga bakin Malama Sharifa Gaya, wadda ta yi shuhura a wannan ɓangare kasance wata jagora a gamayyar ƙungiyoyin kare mata a garin.
4: Armasake da ake nan gari ta armace ko ta aihuwa biyar ran da za armen nan zai rabuwa, namiji ya ce ma mace sai ta biya mai kudin armen kudin sadaki. Ni na ga kamar mai da kai baya ne ma mace da ka arme ta ka kawo ta gida har ta aihu ran da za ku rabu ka ce ta biya, ni za ta biya maka. Yaran nan da ta aihu ya za ka yi? Kana maida ta yanda ka dauko ta gidansu? Shi nake so in tambaya shi. In an tayi wajen shari'a saboda yaya ba a jayayya, in dai uba yake sai an biya mai kudin sadaki kawai gaban malamai da kowa a sake mai yara sunan uba ba komi. Yawan na sake ka kai da namiji ka san abin da zai hika gabacin ka, ke kuma mace ki san zaman da zaki zama da mijinki na ladabi da biyayya.
2: A duk lokaci irin wannan na kalubalen rayuwa mata kan yi kokarin tallafar juna, tunda an ce ciwon kyamace na kyamace ne. Wannan ne dalilin da ya sa 'yar gwagwarmaya kuma ƙwararriya a fannin zamantakewar iyali Malama Hauwa ta ce haƙiƙa tana da abin faɗi a kan wannan sha'ani.
5: Allah mutum sarki yana cewa falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku yin adalci ba tsakanin matanku ko da kun yi kwaɗayin yin haka, ba za ku iya yin adalci ba 100%. Amma kuma sai Allah ya ce to fala tamilu kullal maila, kar ku karkata iyaka dukkan karkata ka karkace gaba ɗaya ka koma wancan kote ka tsani wa gadan dai kana son ta gusa ta maido maka kuɗin ka ko kuma kawai dan dai baka son ta. Fatazaruha kal mu'allaqa, kar ka barta kamar abinda an karata yi, yanzu abinda baka buƙata karata yi shi ai baka koma wajen shi. Saboda haka maza su ji tsoron Allah, mata su ji tsoron Allah. Wallahi ku sani arme ibada ne, kuma matan da kun ka dauko amana ce tsakanin ku da su. Allah zai tambaye ku ka rabo mace da uwayenta da ubanninta da danginta da kowa da kowa, ka kawo ta gidanka ka aje, kuma sannan ka musguna mata kai da kanka ka san bata cancanci musgunawa ba.

0: wai shin ta yaya ma wannan al'amari ke faruwa har ake kaiwa ga cimma matsaya? Wannan ta sanya shirin ya garzaya masarautar garin Gaya, tunda masu rike da sarautun gargajiya su ne iyayen al'ummar ƙasa, inda kakakin masarautar Haruna Hanci ya warware kan gaskiyar lamari don magance illolin mazajanci ma zaune.
1: Limami yakan zakuwa sai ya fadi abin da Allah yake a yi idan mutuwan aure ya zo, kamar a lokacin da ita macen ita ce take ba ta son mijinta, sarki zai yi kokari ya yi ta ba ta hankuri idan macen take ta saya ka ta nasa take ba ta son mijin nan, ko ɗano ne macen ta aifa ma wannan mijin, dole tana biya kuɗin auren wannan mijin domin shi ma ya ta ya samu wanda take son shi. Dan yana yi wakila mijin nan baya da kuɗin aure, kamar haka ne addini ya hodi. Haka nan ne limami ga hodi sai a yi haka nan a aikata wannan. To, amma fa mata da yawa ba su kallon wannan fanni ta addini. To, amma maza su kiyaye wani abu. Kar su ji kamar addini ya ce a biya su kuɗin aure idan macen ta kiya. Su yi ta gallaza ma mata bisa kan ba su son matan. Su yi ta samani cewa idan suka zo masarauta ko suka tafi gidan alkali za a ce a biya su, a'a akwai gallazawa wanda in kada ma mace ita a cikin gida. Idan an yi ma sarki wannan bayani, an yi bincike an tabbata, sarki zai iya tura ku gidan alkali. Idan kuka tafi justice aka yi bincike justice an gano cewa kai dai baka ci da matan ga kuma kana gallaza mata sosai, to zuzu yana da hanya a ba macen nan takardar rabuwan aure ba ma sai ka so ba cikin dolenka, ko sisi kuma ba ta biyanka, ko dala guda ba ta biyanka, tunda kai ne baka da gaskiya.
0: Kowace ƙasa a duniya na da irin nata tanadin doka kan duk wani sha'ani da ya shafi tafiyar da rayuwar al'ummata. Haka tsarin yake ga jamhuriyar Niger, wadda ta samar da rabe-raben dokokin aure, in ji masanin shari'a Dr. Atona Maiwa.
2: A tsarin dokoki na Niger, aure yana da siffa biyu. Akwai aure wanda ake yi bisa aƙidar Turawa a gaban magashin gari a ƙarƙashin doka wadda Turawa suka kawo muna. Wannan auren a cikin sa babu sadaki, kuma ƴan rabuwa ta kasance tsakanin ma'auratan bisa dalilin ɗai yayin ma ɗai laifi ne, kuma akwai hukunci bisa ga inci na ma'aurata wadda za a zartar ma mai laifi. Akwai kuma aure namu na al'ada, ko da a ce al'adar maguzanci ce, ko kuma aure da ake yi bisa ga aƙidar musulunci. To, wannan auren akwai sadaki a ciki, kuma a lokacin rabuwar shi alƙali yana diba shi gani wanne ne daga cikin ma'auratan ke da haƙƙin sadaki. In rabuwa ce wadda shi miji ya yi bisa ga niyyar kansa, to babu wani biyan sadaki a kan matarsa. In ko kuma rabuwa ce wadda aka yi bisa ga mata ta kira miji a gidan alƙali, to alƙali za a diba ya gani wannan ƙudurin nata na rabuwa. In akwai dalilai waɗanda ke tabbatar da mijinta yana saɓa ma tsarin zamantakewar aure, alƙali za a raba auren kuma ya bar mata sadaki. In kuma saɓanin haka, alƙali za a zartar da hukuncin rabuwa kuma ya mata umarni da maida sadaki. Sai dai akan sadakin da za a maidawa akwai saɓani tsakanin alƙalai. Akwai alƙalai waɗanda ke kawo hujja bisa ga wata doka ta tura mulkin mallaka wadda ta ƙayyade sadaki a jika 15, kuma ta yi tanadin hukunci ga waɗanda suka amshi fiye da haka nan domin su umarci macen ta mai da jika 15 a madadin sadaki. Akwai kuma waɗanda suka kawo hujja bisa ga ƙayyade sadaki wanda a lokacin mulkinsa marigayi General Sani Kunce ya yi a jika 50, sai su umarci mace da ta mayar da jika 50. Akwai kuma wani ɓangare bisa ga shari'a addinin musulunci domin su umarci macen da ta mayar ma mijin da wata diya wadda ke iya tallafa mishi domin ki sake aure.
0: Masu iya magana da yakan ce duk abinda hakuri bai bayar ba zai yi wuya ka san sai bayar. Kuma harshe ma da hakuri ana sabawa sannan a ci gaba da zama tunda kaddara ta hada. Kukan kuciya aka ce jawabi. To karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilarmu ta garin Gaya Ramatu Isa Wanki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da hakuri da juna a daidai lokacin da ake zamantakewa. Na bar ku lafiya sai wani jikon wai da kare zubar da tsamiyar kura.
3: To madalla an gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
4: DW Noma da raya ƙasa.
5: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai tattauna ne akan gudumar mata ga ayyukan gona da samar da abinci da taimakawa iyalai da samar da ayyuka da kuma taimakawa tattalin arzikin Najeriya. Abdullahi Tankubala da zan gabatar muku da shirin nake cewa kasance da mu.

0: Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sayar da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce shugabar kungiyar manoma a FAN rashin jihar Kaduna.
1: Gaskiya muna fuskantar kalubale ta hanyoyi da dama. Kaga musamman yanzu rayuwa abubuwa sun yi tsada. Kaga muna sayan taki da tsada, shi karan kanshi iri in kana son mai inganci dole sai ka saye shi da kuɗi da yawa. To amma kuma zaga har yanzu farashin kayan ba wai suna sama bane yanda ya kamata. Farashin abubuwa zaga da yawanci suna ƙasa. Amma shi taki kaga muna sayan taki da tsada, iri da tsada ga su karan kansu ma'aikata, tunda muna noman ne amma komi sai mun dauki masu mana noma, masu mana shuka, masu mana komi, kuma duk wanda suka yi maka aiki kaga dole zaka biya su saboda kai ma kai abu ne domin ka samu.
0: Noma ya fi gaban shuka da girbi kawai. Ya kunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rumbu da safarar amfanin da kasuwancin sa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma, suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumar rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna kokari sosai saboda zaka ga da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, zaka mata suna dagewa, suna ba da gudunmansu sosai akan harkar noma musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki daya.
0: Mace manomiya na iya noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimakawa samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimakawa mata a harkar noma ba wai taimakon mata bane kadai, taimakawa iyali ne baki daya, da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Murjanatu Umar shugabar kungiyar manoma ta AFAN rashin jihar Kaduna ta nunar.
1: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi, da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita, saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abin da muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa. Saboda mu ma abinda muke target din ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abinda muke tunanin za mu cimmawa.
0: A cikin al'ummomi da dama, mata ba sa samun damammaki kamar ta kurorinsu maza wajen mallakar gona. Ko da ma kuma sun samu gonar, ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
1: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hekta ɗaya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hekta goma ma, in har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hekta goma ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi za mu iya yin wannan abubuwan. Kuma kaga dide karuwar ƙasa ne, domin za a noma kuma mutane za su amfana, tunda kayan nan an noma ko mun fito da shi kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
0: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarrukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka, mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma, kamar da Hajiya Murjanatu Umar shugabar manoma a FAN a jihar Kaduna ta nunar.
1: Yanda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yanda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yanda mutane ma suke tunani. Sai in ga da hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi, mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai za mu yi, muna da matukar yin kokari akai kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwa kwarya shine sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da ƙaruwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Kananan manoma mata musamman su ne suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili ya sa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdulmalik, shugabar kungiyar Green Growth, ƙwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna buƙatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su ɗan canza a samu ci gaba don a yi ƙoƙarin samun food security yadda ake buƙatar shi, yadda gwamnati suke ta ƙoƙari a samu.
0: A fannin kasuwa, manoma da dama na samun matsaloli wajen sayar da amfanin gonarsu da daraja. Rashin kyakkyawar ajiyar amfanin gonar da safararsa da rashin farashi mai kyau na rage musu riba. To ko ta wace hanya mata manoma za su bunƙasa ribarsu a wannan fanni? Hajiya Maryam Abdulmalik ta yi tsokaci.
1: Manoma sun samu wannan ilimi, to kaga abubuwa zai canza musu. Kuɗi za su samu fiye da yanda suke samu saboda shi amfanin gona da za su cire a kowane hekta zai karu. Misali suna samun 60 a hekta, to zai iya kai 100 ko 150. To kaga ne an karu kenan. Idan aka yi haka za a samu ci gaba na tara abinci wanda zai kawo ma kasan arziki. Sannan kuma exports din mu zai yi yawa. Za a samu abinci da za mu ci da har wanda ma za a kai kasan waje.
0: La'akari da waɗannan matsaloli, shin mata manoma a Najeriya suna da kyakkyawar makoma a harkar noman a nan gaba?
1: Suna da shi. Abin da challenge din shine ya kamata a ce gwamnati da su multilateral sun fito da funding sun kawo a samu a yi wannan capacity building ma manoma da yawa. So that ba sai a kan shinkafa aka siya ba. Kowane commodity, kowane crop ana iya gwada wannan a gani amfanin ya fi yanda aka saba yi.
0: Wata dama da mata manoma suke da ita ce yin noman domin kasuwanci ba don abin da za a ci a gida ba. Sai dai Maryam Abdulmalik ta ce manoma za su ci moriyar amfani mai yawa idan suka kiyaye da dabarun shuka na gaba bayan girbi.
1: To idan aka samu amfanin, misali kasan manoma idan aka yi girbe sukan ajiye amfani su yi amfani da shi next year ko next season. To shi wannan amfanin dole sai an tace shi ai idan an zo shukawa.
0: Idan mata suka samu damar cimma nasara ayyukansu na noma, to ko iyalai da al'umma za su amfana. Najeriya na da ɗimbin albarkatun gona mai yawa. Ƙalubalen kawai shine kawar da duk wani tarnaƙi da ke hana ruwa gudu wajen hana mata cimma gaci a burinsu na noma. Tallafa mata manoma tamkar zuba jari ne na kyautattuwar rayuwa da makoma mai kyau a Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: To madalla, an gaida Abdullahi Tanko Bala da hidimar haɗa wannan shirin. Masu sauraro, yanzu kuma lokacin naku ne, inda Muhammad Tijjani Hassan ya shirya da zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. TJ, barka da maraice.
3: Barka, ƴar mutan zurmi.
2: To daga ina za mu fara
3: wannan? Kin ba da dama an antaya a guje.
2: Wannan rahoto ne ya fi kasuwa?
3: Ai, wanda ya fi cin kasuwa shine batun babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman ma kuma batun ƙin baiwa nahiyar Afirka kujerar dindindin.
2: Haka, wasu suka ce wai taron shan shayi.
3: Da kuma kawar da kai da taron ya yi dangane da wasu muhimman batutuwa da ke damun nahiyar tamu.
2: Haka.
3: To bari mu fara da
2: haka. A Sudan da wannan.
3: Da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ba. Har ma ga Ebola da ke zama gagarumar annoba da take damun DR Congo, har ma ta fara bazuwa wasu ƙasashe. Don na ga a yau ma hukumar daƙile cutuka masu yaɗuwa ta Najeriya ta yi gargaɗi game da wannan cuta. To a gurguje Binta, barin faro da saƙon Hassan Mamman Dinnai daga jihar da Magaram ne a Jamhuriyar Nijar, ya ce babu shakka wato mayar da martani daga kausar lafazi da shugaban Iran yayi akan wato maganganun Trump yayi daidai domin wuri ne da na kowa ya furta abin da ke damun zuciyarsa ko kuma ya mayar da martani ga waɗanda suka shiga gonarsa. Wari Malam Bare Brezuwa yace fasahar kirkira ta AI na da amfani amma tana iya haddasa yada labaran ƙarya da hotuna da bidiyo na bogi da damfara da satar bayanan sirri da kuma rasa wasu wato ayyukan yi. Ya kamata masu amfani da ita su tabbatar da sahihancin bayanai da kare bayanan sirri da kuma kada su dogara da AI wato gaba daya ba tare da tantance abin da ya sanar ba. Dauda dan mayaki a maradin Niger yace rashin baiwa nahiyar Afrika kujerar dindindin a majalisar dinkin duniya da kuma kawar da kai akan rikice-rikicen da ke faruwa a wasu sassan nahiyar da wato shugabannin kasashen duniya suka yi yace ba komai bane ba face sakaci daga shugabannin Afrika da ba sa mutunta kansu.
2: Haka abinda Professor Kamilu Sani Fage yace kenan yace a duk lokacin da shugabanni suka je daga nahiyar Afrika kullun suna zuwa ne da kokon bara.
3: To ai watakila ta wannan dalili ne ma yasa Umar Modibo Wuro Buruji a sakonsa yace tabbas akwai buƙatar baiwa Afrika kujerar dindindin a zauren majalisar dinkin duniya. Sannan su kuma shugabannin kasashen Afrika ya kamata su fara dogara da kansu a maimakon yawo da kokon bara a kowane lokaci.
2: Haka.
3: To bari mu shingina wannan batu mu tabo wani batun.
2: Zasu je da kokon bara kuma wani yace sai in sun tashi tawagar su.
3: Na'am.
2: Tafi mutum 50 sai kaga kasa ɗaya da tawagar mutane 50 kuma kun je kuna sayawa a taimaka muku.
3: Alhali wasu kasashen baya wuce shugaba da wasu masarakiyarsa ko guda biyu haka. To ga balaruwan kanwa daga jihar Yobe yace batun sabon harajin kafa allinan tallar ƴan takarar shugaban kasa a Najeriya muna fatan ƴan adawa za su da hada kai don kada wannan wato tsarin da aka kawo ya zama barazana ga yakin neman zaben su. Rabiu Enuhu na Buka yace ya kamata al'ummomi wato mazauna Mambila dake Taraba ko kai zuciya nesa domin samun wanzuwar zaman lafiya saboda zaman lafiya yafi zama dan sarki har ma da shi kansa sarkin.
2: Wannan haka yake.
3: Salisu Bandam Adama Garam Niger yace taron da aka gudanar a jihar Tawa domin lalubo hanyoyin bunƙasa noman albasa da kuma kasuwancin ta yace abin ayaba ne duba da yadda noman albasar ke dafawa al'ummomin da ke zaune a wannan yanki. Zakariya Usajo Barade yace taron lalubo hanyoyin magance matsalar noman albasa da kasuwancin ta a Tawa. Allah ya bada sa'a kuma Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Ga Malam Bashir Babbaltasha a layin difa Jamhuriyar Niger yace yana kira ga ƴan wasan Najeriya da su zage dantse sosai domin wato lallasa haka domin lallasa Madagascar saboda wato amsa ba alfahari da ita wannan tawaga ta Super Eagles kuma ran al'umma ya wato bace matuka kasancewar bata yi abin a zo a gani ba a wasannin da take fafatawa a baya-bayan nan.
2: To Tijani a gurguje karanto mana guda daya.
3: To ga Sani Ashahura Mai Goro yace rashin baiwa Afrika kujerar dindindin a majalisar dinkin duniya tamkar zalunci ne na shugabanni masu fada a ji a duniya. To shi fa kin shi
2: ra'ayi aka ce riga.
3: To wannan haka to ban sani ba ko ma sauraron mu za su garzaya shafin mu na Facebook domin yin tsokaci dangane da wasu daga cikin labarai da muka wallafa musu ciki har da shawarar da ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya bayar
2: na cewa wai a saka matasa
3: aikin soji a Najeriya.
2: Haka
3: dan wai su fahimci irin yadda dakarun Najeriya ke sakwardar da ke sadaukar da rayukan su dai a fagen daga.
2: To haka kasan kasashe da dama aikin soja dole ne da duk wani mutum.
3: To
2: aizance
3: a Najeriya ma da akwai shi sokiya ne akai.
2: Da ya kai shekara 18. To godiya gare ka da kuma su masu sauraron mu yanzu bari mu je ga Abdul Karim domin karanto mana labaran duniya a zagaye na biyu.
4: DW Labarun duniya.
5: Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran ya ce kasarsa ba za ta taba jingine shirin ta na haɓaka makamashin nukiliya ba domin gina al'umma ta, haka zalika dambaro shirin ta na samar da makaman ƙare don gina nukiliya ba batu ne da za a iya daidaita shi a filin dagar yaƙi ba. Mr. Pezeshkian na jaddada hakan ne yayin jawabin da ya gabatar yau Laraba a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, yana mai nanata buƙatar girmama 'yancin Iran bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Haka zalika ya ce ba su da shirin wato kera makamin nukiliya a nan gaba duk da cewa babbar abokin hamayyarsu wato Isra'ila na da shi, amma Iran ce ke fama da kawan zuka ba Isra'ila ba. Haka zalika ya ce wato ya zargi Amurka da aikata ta'addanci akan Tehran inda ta kashe jagoran addinin ta Ayatollah Khamenei da haka ba za su taba bari matsalan lambar Amurka ya ba ya sa su mika wuya haka sannan ba. Amurka ta mika goran gayyata ga shugaban Russia Vladimir Putin domin halartar taron kungiyar kasashen G20 da za a gudana a birnin Miami a cikin watan Disamba mai zuwa. Amurka ta ce wannan wata dama ce ga shugaba Putin ta cuɗanya da shugabannin kasashen duniya domin musayar ra'ayoyi baya ga takwaransa na Amurka Donald Trump. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ne sanar da kudirin na kasarsa gaba ne ma labarai a birnin New York yau Laraba bayan ganawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a daura da babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 81. Rabon da ga Mr. Putin a taron G20 tun bayan shekarar 2019 gabanin kaddamar da mamaya ga makwabcinsa Ukraine a Fabrairun 2022 wanda ya janyo masa tsangwama da ma wato takunkumi daga kasashen yamma. ‘Yan sandan Jamus sun samu nasarar tafke wasu ‘yan daba bakwai da ke safarar makamai a Balin babban birnin kasar tare da kwace wasu bindigogi biyu daga hannunsu a yau Laraba. ‘Yan sandan sun gudanar da bincike a gidaje 11 a birnin da motoci da dama har da wasu cibiyoyin kasuwanci guda uku bayan wani bincike da suka fara kaddamawa cikin watan Afrilun da ya gabata. To ƙarshen labaran kenan.
2: To Abdulkarim, da haka za mu tattara inamu mi sallama da masu sauraro a madadin karka fassara ka kuma karanto labaran duniya da Muhammad Tijjan Hassan da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro sai Muhammad Awal Balarabe editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku ne dan kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi bisalam.
6: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.